bilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Manila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian na nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan.
7: DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix,
9: purong-purong natural.
7: DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
12: Panantotas alas 7,
11: Sa Gyapon Live kita karon dinhi sa ato nga panag-uban dinhi sa K5 News FM Dumaguete. O sa ato higala nga panag-uban karon sa Gyapon atong itimbaya ang tananto nga mga tigpaminaw. Ako tom sa maabot higala sa ato nga signal. Okay, alang sa ato panag-uban higala sa Gyapon sa ato dining station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao. O sagalan sa atong CEO and President Dr. Ramel Oy. Sa ato karong pikas lawag sa ato Master Control Engineer Unjoti Migala, Engineer K5 Jonathan Kalbog. O sa agihapon ato ka makauban karon Sister Honey sa Ormoc City. O ato usab ginapaabot atong panimbaya sa tanan atong tigpaminaw labinas Mindanao. Maayong gabi alang kaninyong atanan. O sa gawas nasod maayong buntag, maayong udto, maayong hapon sa Estados Unidos sa Amerika. Og maayong gabi usab diha sa South Korea. Alang sa ato matigpamina usab sa uban ato nga mga dapit labi na sa Luzon. Maayong gabi diha sa mga taga Tugigaraw, ha, Cagayan Valley. Ato diha nga makigsuunan nga ato kang brother Edi Rabaya Senior. Maayong gabi diha sa ato nga mga kigsuunan. Og dini usab sa ato nga palibot mahigala sa ato dini nga probinsya sa Negros Oriental. Atong itimbaya usab ang ato mga silingang probinsya. Probinsya sa Cebu, sa South and North Cebu o sa Cebu City. Maayong gabi alang kaninyo. Bayo na migalam king sunan sa itong panag-uban karon hangtod matas alas 7 atong isgutan karon ang mga mahinungdanon kaayo. Attention, alang sa tanan mahigalang ng mga organized body sa mga magtutuong Kristohanon, isgutan tani ang gitawag God's Appointed Agency. Kining tinudlo sa Dios nga ahensya. Atong tagapagtagad na unsaning ahensya aron masayran sab nato ang ato higala karong kahimtang kun asa tandapita ini na himutang mahigala magkigsuonan. Apan sa dipatam ato anang bahina magpadayon ta higala magpahigayon sa tagbinuksan atong pag-ampo. Among amahan nga langitnon una sa tanan maayong gabi kanimo o Dios. Diha lamang kanimo among gina-address ang among mga pag-ampo. Ikaw ang among gituhag walay lain nga makahatag sa tanan namong kakulangon. Ilabi na gayon sa mga kaalam nga espirituhanon o walay lain gayon nga makahatag ka namo ini kundi ikaw lamang. Salamat nga daan o Diyos sa imong pinadayonon nga paghatag ka namo sa imuhang tinguha sa kaluwasan sa tang katauhan sa tibuok kalibutan. Pinagining sibihan sa K5 News FM, sibihan ni panagian ni Dr. Ramel Oy, hinaot o Diyos nga dili ka magkulang sa mga panalangin sa iyang panimalay, gikan siya maginikanan, ngadto siya magigsuon sa iyang asawa, mga kabataan o ilabinas tanang mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas, Mindanao. Hinaot nga pinaagin ini nga tulumanon ang among mga tigpaminaw mapanalangin ang usab ilabinagyon sa tinguha sa kinabuhi nga dayon. Salamat sa imong paggamit na mong instrumento o Diyos sa pagbatbat sa mga balaang pulong. Dalay yung kasulay katapusan. Sa ngalan naman ng Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Ato karon higalam kaigsuunan kining dili man ni common. Murag di man kaayo nato madunggan nga kining mga church organization kaning ahensya lang ni siya. Ahensya. Sabdan ba nag-unsay ahensya migala? Sama sa ato ang gitawag kagamhanan sa kalibutan. Nga adunay nagkailanlaing ahensya. Sa matag nasod, adunay mga ahensya higala sa natudlo nila nga mga departamento nga adunay mga gitawag magdumala. Sa maong pagkaagi, kining iglesia, church. Matawag ni siya og church tungod kay lawas kini ni Ginoong Hesus. Ang description sa lawas ni Ginoong Hesus, daghan kaayog bahin. Daghag bahin. Pinaagi sa mga spiritual gifts. Sa mga gasa nga iyang gihatag sa iglesia, nagkalain-lain. Doon ay apostoles, doon ay profeta, doon ay magtutudlo, doon ay ebanghelista, doon ay pastor, o naapay daghang mga gasa. Gasas pagpanagna, gasas pagayog mga masakiton, gasas sa papanultig mga dila, o sa paghubad po sa mga pinulungan, o daghan pagyod bisan mga pagdumala, nagkalainlain lang mga higala. Apan tungod kay ang maonga lawas iglesia kay lawas ramana siya, di yun siya pwede makahimo siyang kaugalingon kung walay ulo. Ang ulo sa iglesia mga higala, maos ginong Hesus. Ato nang mabasa, dakang ay mga references ni Ana. Magsugod tas 1 Corinto 12, versikulo 27, 28, Efeso 4, versikulo 11 o 12, Efeso 5, 23, 24, 25, Colossus 1, 18, halain nyo ni ipanglista. Kay maog yun ni ang nakasulat mga higala o magkaigsuunan. Busa tungod ni Ana, ang ayan na tong Siron, unsa man gyud ang matuod nga iglesia, nga gihimo niyang ahinsya. Unsa man nga ahinsya, alang sa buhat nga espirituhanon, dili sa gitawag og patigayon, labi na sa material nga mga katuyuan. Kundili espirituhanon kini, for the work of ministry. Kung doon na mo'y Biblia, Efeso 4, 11 o 12, alang ni sa buhat sa pagministeryo. Busa, nga nung ato pa ng gisgutan, unsa may atong katuyuan ani. Maghisgot gani itang kaluwasan mga higala. Ang ato ining role, kung sa laing hubad ana, ang ato bang papel, kung adto ta sa salida, unsa may ato ang papel? Ekstrador ba ta? Aktor ba ta? Kontrabida ba ta? O asa tandapita? Kakampi ba ta sa usag-usan ni ini nga sa katapusan sila ragyo mahibilin? Kunya, mga matay ni ang mga ubang partisipan sa drama? Ingon ani mahigala ang kahimtang. Kining kalibutan mahigala ang kigsuunan, ang script ini sa mga programa kung unsay mahitabo diin nakalatid na nang daan sa walay sinugdag, walay katapusan nga Dios nga maoy maglalalang sa tanang butang sa kalibutan ni gugma na kumahigala ang kaigsuunan. Dapat atong masairan pareho ni sa drama nga naasa direktor ang mga plano tanan, siya ang nagbuot og unsay imuhang role diha, unsay imuhang katungdanan, unsay imuhang papel. Igo lang ka nga musunod og unsay sulti. Ingon ana mahigala. Mao ning ginatawag og predestinated nga mga butang nga angay natong masairan ang matag, sa matag-usa ka nato. Kining mga hitabo karos kalibutan, naka-predestined kini mga higala. Mingon tagyera, nakasulat na kining daan. Wala pata na tao, wapay Christian mga higala. Dinhis nasod sa Pilipinas, nakalatid na daan ang mga mahitabo sa ulahing mga adlaw. Og unsay dangatan sa mga katawhan nakasulat na kiningdaan. Doon na nainahanay ang Diyos ni ani. Muna kining ato karong pagpangalagad, nga nung nakapangalagad man takon, manguta na tatingali. Kita ba'y nagbuot nga mga lagad ta sa Diyos? Ato bang ginikanan ang nagbuot? Kinsa mang po'y nagiya sunahuna sa itong mga ginikanan nga tao, ngano man po silang nakapangalagan? Kung atong sutaon ang mga kaliwatan, mahigala, kaliwat magyuntag mga nangalagad sa Dios o kaliwat tag mga makasasala na nga mga tao tungod sa ilahang pagsupak sa balaod sa Dios. Mainong daning sulod ang sala o sa usalang katao nga nakasala, ning lukop ang sala sa tibok kalibutan tungod kang suhol sa sala kamatayon ang tanang mga tao sa tibok kalibutan, lakip kita, subject na kita sa sintensya sa silot sa sala nga maong kamatayon. Apan tungod kay dunay naka-predestined nga manluluwas, Wala pa matukod ang kalibutan si Ginoong Hesus, gipili ng daan nga maoy manunubos, manuluwas. Mauna mga higala makigsuunan ang makasusubo lang. Kay dunay mga katawhan kaniadto nga gipili pod sa Dios. Kansang tumong og tuyo sa Dios, iyang gamiton nga ahensya. Ahensya sa buhat sa kaluwasan. Unya, ang Dios ang magbuot ana. Dili ang mga tao nga iyang gipili ang magbuot-buot. Bisan kinsa kanato mga higala nga igo ratangi piansahan sa silot sa tungsala kamatayon, nakagawas ta sa silda sa bilangguan ni Satanas tungod sa tungsala, aron kita magamit sa Dios sa buluhaton sa pagluwas sa tanang makatawhan sa tibuok kalibutan. Ang atong role, ego lang ta nga ipamantala. Dunay mga balita nga iyang ihatag kanatong maoy imantala. Ato ning sutaon yun pag-ayo. Kay si Apostol Pablo, nagpasidaan yun siya nga bisan pag kami o manulunda man ugaling nga magsulti og lahi nga maayong balita, laing maayong balita, ipatunglo na siya kay ang maayong balita may gala o sarag yun na. Wala gayoy labot ning pagkasinakop sa bisan unsang pundok sa mga magtotoong Kristohanon alang sa kaluwasan. Ang iya lang aning mahimo nga kining mo apil sa maong buluhaton, diin ang Dios mo ay nagtawag kanimo, kanako, kanato, nagpili. Unsay iyang ipabuhat, maurag yun na atong sundon. Dili yun pwedeng maghimotag atong kaugalingong pagbulotan. Sa Ginoong Hesus, hulagwayon ragod na to. Nakapredestined yun siya na siya pat yun. Siya ihalad, iula ang dugo, kay pinaagis pag-ula siyang dugo, mapasaylo ang tanang mga sala. Kutob sa mutuo ni Ginoong Hesus, mapinasaylo ilang mga sala. Kung walay pag-ula og dugo, wala po'y pagpasaylo sa sala nga mahitabo. Busa kaniadtos, wala pa Ginoong Hesus na himong unod, wa pa'y lawas nga makita. Duna kaniadto'y mga temporaryo nga mga paagi nga mapasaylo ang sala kaniadto labi na sa makatawhang Israel. Bisan pagi kang Adan, ngadtong Noe, kang Abraham, duna kaniadto'y mga halad-halad kaniadto's mga mananap. Kansang dugo mao'y pinakaimportante ni adto nga simbolo to kang Kristo onya, kon siya onya moabot na. Aduna po'y paghalad, pinaagis pag-ula sa dugo nga sa ato na karon o bisan pas una ginatawag nag ritual. Ritual ka nang magpaugas agas-agas magdugo, ritual na. Pero do na gibalaod kani adto kanang gitawag balaod sa paghalad. Gitawag nag sin offering. So do na gitawag og blood of the animal nga iula para maoy ihalad. O gitawag to og ceremonial law, balaod to sa halad-halad. Apan ka na milabay na, di na na-acceptable karon. Kay si Ginoong Kristo, mao ang halad alang sa tanang makasasala. Pero kaniyad to, epektibo gina siya. Atong idirekta mga higala o makigsuunan, ang katawhang Israel, sa wala pas Ginoong Hesus matao, iyang gipili. Ang plano sa Dios kanila, himuon sila nga balaan nga nasod, harianong saserdote, lahi nga mga katawhan, katawhan kana sila nga gikan sa kangitngit, gidala nga Dios kahayag, gikan sila sa kinabuhi nga Dios diyosan. 400 ka mga katuigan sila nga naulipon sa nasod sa Ehipto. Dios mga higala, ang ila didtong kahimtang sa ilahang pag-alagad. Mao na karon gipagawas sila sa Dios aron lang makapangalagad. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 unsa may toyo. 9 Jes og 11. Apan kamo ang uluhan diri ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga rianong saserdote, ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Aron kamo magamantala, mao ni ang toyo. Ngano sila nga gipili katawhan nga pinili kahugpungan sa mga harianong saserdote, nasod nga balaan, katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Mugat ini nga pagkasulti. Kaugalingon. Why laing na nag-iya ining iyang gipili nga mga tao? Sa unsa nga tuyo, aron kamo magamantala, mahimo ni silang mga ebanghelista magsasangyaw sa kahibalungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios, apan karon kamo mga katawhan na sa Dios. Kaniadto kamo wala pagkaloyi, apan karon kamo ginakaloyan na. Mga igala makigsuonan, maulang ni. Maura ni ang role. Nganong gipili, daghan ka na to, gitawag, gipili sa nagkalilain nga magkatuyuan sa Dios. Kung magisgotag kaluwasan, mga higala, dili pwede kita'y magpili. Kay bisan pagani o pinili na ta sa Dios, na ay buot mo pahisalaag kanato. Gisulti na ni Ginoong Hesus, isip usa ka na sa iyang pasidaan sa duol na siyang bubalik. Munang karong adlawa, mga panahuna, dili ta makakumpiyansa sa ato ang pag tuo nga usahay ra ba murag atong pagtuo di na pagtuo dahom-dahom lang na pagtuo na to maluwas ta unya kulang magani tag kaalam kay balo sa pagila sa tinuod natong gisimba mga higala unya mangandak na dayon ta anak lang nga parte nga atong angkon bisan pag ipasaylo sa tartong sala mga higala di gyud ta angayang mangandak. Bisa giluwas na ta sa silot sa salang, hamaong kamatayon, di yun ta angay mangandak. Pinaagi regina sa grasya, tungod kay ning tuo ta, gigrasyahan ta mga higala. Mauni mga kaigsunan, kung kaluwasan na ito istoryahan, walay gitawag og personality ang pagkasinakop sa isang sa unsang pundok karon atong gibarugan. Kung doon na may nagtudlo na ang ilang pundok pinaagis pagkasinakop, makahatag nagkaluwasan, nga moabot ang konklusyon nga kumuhawa kining pundoka malaglag ka o di po ka mo ipon dinhi malaglag ka kinahanglan po manghawa mo diha sa uban kay dunay uban ni gala nga mutanaw po siya sa ubang pundok nga ang iyag yung pundok ang iyang ituboy nga kung dili ka mo ipon sa maong pundok maapektuhan yun ang imong kaluwasan. Ato yun yung klarohon mga higala kay ngano Mateo 24, doon ay mga mini nga mga magtutudlo. Doon ay mini nga mga profeta. Doon ay ganit mini nga Kristo. Nga nung manungha man ni sila. Unsa may ilang katuyuan po. Aron sa unsa, pagpahisalaag. Mateo 24, kay mutungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga profeta. O magapakitag dagko mga ilhanan o magkatingalahan aron sa pagpaisalaag kon mahimo bisan pa sa mga pinili. Kon ikaw pinili, ang Seventh-day Adventist Church, Seventh-day Adventist people, believers in these last days, nag-angkon as a chosen people of God, peculiar people, separate from the world. Garbo kayo ta ana, mga Seventh-day Adventists na kumahinigugma makigsuunan. Ato naging usahay mapangandak nga kita gyud ang tinuod. Sa, ang uban na to, Murag mo discriminate nga tos Obama Christian nato nga magkaigsuunan. Tungod lang anang pagkasultiha. Pero sa atong pagkapinili, being peculiar, do we know, naibalo ba taong sa purong peculiar? Ang mga 70 Adventist magsunan, ug iponig daghan kayong mga tao sa kalibutan, mahibawan, mailhan, gidi mo ni sila, bisan sa outward appearance. Oh, sa una, salamat kayo, kay naapay ni hundong, sa una. Tinuod man na yun sa una, pero karon, ala, kamong kunoy, sulay. Di ba, wa na'y kalainan, the church and the world united. Kinsa may nagsulti ana, ang pioneer, one of the pioneers na himong manalagna, gitudlo, gituuhan sa mga si Adventist nga manalagna ni si Ellen G. White. Pero siya ray nagsulti na 70 Adventists have been chosen by God, peculiar people, separate from the world. Apan siya ra po nagsulti na the church and the world united. Sa una, separate, gig as Egypt. Gidumalag prophet, pinaaging Moses. Sa diha nga duna na sila'y hari, unsanay nahitabo. Diyos-diyosan, nagsimba na o Diyos-diyos ang manghari sa Israel, si King Ahab. Dito na nagluhod, nagsimbang Baal. Mauna mga igalam kigsunan. Wala gyud napakita sa Israel nga natuman nila ang katuyuan sa Diyos kanila nga mahimo silang hari anong saserdote. Nasod nga balaan. Katauhan iyang kaugalingon sa Diyos. Wa gyud matuman nga gitawag sila pagpagawas gikas kalibutan sa Ehipto, Diyos-diyosan nga nasod. Aron lang pagmantala kay kanang nasod si Israel higala. Mauragin ang mga tawhana sa tibuok kalibutan kaniadto nga mutuo og buhi nga Diyos walay lain. Tanang mga nasod sa kalibutan, before Christ, pulos na sila, dili mga magtutuo. Manigitawag silang Gentiles, mga walabot kang Kristo, dili sakop sa katilingban sa Israel, mga walay paglao mga tao, wala na sila yung mga Diyos. Efeso Kapitulo 2, mga versikulo 11 o 12. Pero niabot yun ang garbo sa Jerusalem, mga Hudiyo nga mga tao, mga Farisiyo, tungod sa ilang pagkapinili, istrikto sila sa pagtuman sa balaod, bisan pas mga halad-halad kaniadto, istrikto sila kaniadto sa mga balaod, apan sa ulahi. Ang nagpili kanila nga amahan, nagpadala og anak nga maoy mo pasaylo makuha sa sala sa tanang katauhan, wala nila dawata. If the leaders in Israel had received Christ, God have honored them as His messengers to carry the gospel to the world. Kung ang mga pangulo sa mga katauhang Israel, kaysa dihang namatay si Moses, ang lingkuranan ni Moses being God's appointed leader of Israel as a prophet of God, God's spokesperson or mouthpiece of God, ang prophet. Hebrew 11:1. Kining propita mauning tigpamaba sa Dios. In behalf ng Dios ang musulti sa mga katawhan, ang nagdumala nila nga mga propita maoy sultihan sa Ginoo og maoy morele ana ngadto sa tanang katawhan kun unsay ipabuhat sa Dios kanila. Unsay tuyo sa Dios kanila. Mao ni mga higala o makaigsuonan. Pero wala gyud na natuman. Ang Israel wala gyud makamantala. Ang Jerusalem wala gyud makamantala. Kay si Ginoong Hesus nga pinadala pinili, predestined Savior, ilanggi sa likway. Muna nga kung pinili man, unag yung gipili ng Israel, sa nindot kayong katuyuan, mga nigugman na kumahigala o makaigsuunan. Apan, wala sila nakapasar. Mo'y hinungdan nga nag-ingon sa Apostol Pablo, nga bisan pang gidaganon sa mga Israel, maingon sa bunbon o balas sa dagat, ang mahisalin lamang ang mga luwas. Kung kaluwasan at itong istoryahan mahigala, church membership, bisan pag puno na ang tibok kalibutan o sara kapundok sa simbahan, dili yun na garantiya sa kaluwasan. Ang kaluwasan is still individual. Ang kalag na makasala, mamatay. Ang source sa sala, kamatayon. Ezekiel 20, Roma 6:23, ang amahan din magpasan sa sala sa anak, ang anak di po magpasan sa kasalanan sa amahan, ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya o ang pagkadautan sa dautan anak kaniya. Ezekiel 14, versikulo 20, bisan pa si Daniel, si Noe, si Hob, bisan pa sila nga mga bayani sa pagtuo nagaingon ang Diyos, dili sila makaluwas, wala sila makaluwas sa ilang mga anak ng mga lalaki o mga babae. Naluwas lamang nila ilang kagulingon sa ilang yung kagulingon o sab nga pagkamatarong. Ako ning gisgotan, minigog mamakingsunan, nga unta, malamdagan unta kita sa tinuod nga katuyuan sa Diyos. Sa iyang pagtawag nato, sa iyang pagpili nato, sa iyang pagpasaylo ka nato, sa iyang pakiguban ka nato, unsay tuyo niya. Sama sa adlawng ipapahulay, hinumdumi ninyo ang adlawng ipapahulay, unsay tuyo, nganong papahinumduman. Ato manang napakita nga atong gituman ang tuyo nga mao ang pagbalaan sa adlawng ipapahulay, mga hinigugma nako nga makaigsuonan. Ato ning balik-balikon kay daghan kaayo naming ipon sa pundok. Hence many join the church without first becoming united to Christ in this Satan's triumph. Daghan kayong ning ipon ang pundok sa tinuuhan nga wala mahiusa sila nga tukang Kristo tungod ni ini si Satanas ang nagmadaogon. Si Kristo ang ulo sa matag tao. The head of every man is Christ and the church is built upon Christ as its foundation. It is to obey Christ as its head. It is not to depend upon man or to be controlled by man. Ang iglesia gitukod ni Kristo maingon na usab sa iyang mga patukuranan. O kini magatuman ngadto kang Kristo ingon nga mo iyang ulo. Dili kini magsalig magdepensa sa tao, di pud ni dapat kontrolon og tao. But many claim that a position of trust in the church gives them authority to dictate what other men shall believe and what they shall do. And this claim, God does not sanction. Mabasa ni sa libro, The Desire of Ages, sinulat Ellen G. White, nga Prophet of the Seventh-day Adventist, sa page 414. Daghan kaayo nga nag-angkon, nga adunay posisyon katungdanan sa iglesia. Presidente, elders, pastors, evangelists, unsa pa nga mga gasa, sa katuyuan, sa pagpalig-on sa iglesia, sa buhat nga balaan. Apan, ang posisyon na himo na usa kang gitawag authority to dictate. Gihimong otoridad nga magmandar, magmando, magdiktar. Kung unsay ang gituuhan, mao iyang ipasunod sa mga tao. Munin nang nahimong nabugna kining gitawag og ecclesiastical authority. Mauni mga higugma na kumigalam kigsunan nga unta, dili ta mamislaid. Dili unta kita misipyat. Di unta kita mahimong mahisalaag. sa buhat sa kaaway. Tungod kay ang kaaway may higala sa Dios hangtod karon buhi pa. Siya ang pinakalabing naguna sa mga butang mahitabos kalibutan nga padulong sa kapildihan ang kalibutan, kapadulong sa kalaglagan, nga og di ta magmata kita usab nga nakasakay sa kalibutan, nahiusas kalibutan, padulong punta sa kalaglagan sa kalibutan. Ato ning padayonon sa atong panaguban sunod mga higala. Wa tay lain ni galang isgutan every now and then. Matag karon og unya. Kinahanglan tag ultimatum, awakening message for God's people in these last days. So dinhi sa atas ahinsya ha, mamukaw sa atas mga ahinsya. Kay kining ahinsya karon mga higala, wa gyud ni kabantay bisag remnant, profess remnant people, wa ni kabantay unsay metabos kalibutan. Sige lang tagwaling atos kalibutan, si tagwaling atos gawas, apan ato ganing kaugalingon higala nga makaubanan sa atong simbahan, naapod gihapon sa kalibutan ang ilang pagkinabuhi. Mao ni karon ang ato nga himuon while nga duna pay freedom of religion. Revival and reformation is the greatest need of God's people today. Arise, shine, for thy light is come and the glory of the Lord is rising upon thee. Dili na ta magtulog-tulog. Tindog na kay ang kahayag ni abot na. Mosa migalam king sunan, wataling oras at pag-uban karon, kinilamang ang inyong igsoon sa kanunay sige hapon. Sa ngalan sa ato ni station manager, nga to kang K5, Sir Bernie Cabosao, o sa ngalan sa atong CEO and President, Dr. Ramil Oy. Sa atong pikas tawag sa ato engineer on duty may gala, sa ato master control, engineer K5 Jonathan Kalbog, o dalagun ang Diyos sa iyang panag-uban ka na itong matagkaroon niya. O kinilaman niyo higala igsoon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa inyong tulumanon, atong tulumanon nga tanan, Bible Exposé on the air, magaingon na lamang. Ang Diyos mag-abindisyon pa ka na ito sa kanagaya, siya madagayaon nga pulong. O dalaygon ang Diyos maayong gabi sa makausapa o mag-amputa alang sa atong pagtapos. Daghang salamat, among amahan nga langit nun. Ikaw, Diyod, ang among gituuhan o walay lain na naghatag na mo o mga pulong sa pagpahinomdom, pulong sa pagpamukaw, pulong sa paghatag na mong kaalam kay balo nga masayod mi sa among kahimtang labi na ning katapusan ng mga adlaw nga amo o Diyos yatubang ang mga kasakitan, mga tilima doon sa dool ng pagbalik ni Ginoong Hesus. Daghang ing salamat o dako na pinaagin ng sibihan sa K5 News FM. Sibihan ni panag-iya ni Dr. Ramil Oy. Salamat sa iyong pagtawag niya, pagpili niya ang imong anak alagad. Na pinaagin ng sibihan na panalanginan ang mga katauhan nga nakadungog sa imong mga balaang pulong. Og napalanginan usab ang daghan pa makatauhan bisan sa ubang dapit sa kalibutan diin naabot kining maong tulumanon. Busa palanginan mo ang tanang empleyado ini nga sibihan, ang programa ini nga sibihan sa tibuok Pilipinas ikas buntag hangtod sa kagabion, magahatag kag bendisyon sa tanang maminaw. Daghang salamat sa makadaghan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manduluwas. Amen.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: Tiramel ng kabutuan Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat ka ng deadlines ng school namin kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Tataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend food supplement for men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: D3 Bio. Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infeksyon sa gilagid dahil sa namamagang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix. Sa lasa at sa benefits, panalo.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
12: Nang lalabong paningin? Nang nangangati at namumula na mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
13: Food supplement for men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: BTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
3: Na-detox ka pa.
5: Pumili sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
7: DTX 500 Health Alert.
8: Magandang pakikinig sa lahat na abot ng ating programang Health Alert. At welcome na naman sa panibagong edisyon sa ating programa na nagbibigay ng mga kaalamang pangkalusugan. Kasama pa rin ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcizar, na laging nagpapaalala na uminom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C araw-araw, para tayo ay protektado at makaiwas sa mga karamdaman. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. Lalong-lalo na sa buong Pilipinas at buong mundo na nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Magandang pakikinig po sa ating lahat at nawa po ay nasa malusog tayo na pangangatawan. At ang programang ito ay hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, ang superior combination na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. Kaya sa mga kabayan po natin dyan, nahirap ng maglakad at napakaarte ng lumakad dahil sa inflammation o pamamaga, inuman ng DTX 500 at Mighty C, alkaline na vitamin C. Sa mga kabayan po natin, nahirap ng mag-ihi dahil meron ng problema sa prostate at kidney, mag-DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C. At lalong-lalo na sa mga kababaihan na hirap kapag dumating ang dalaw because of pain dahil sa dysmenorrhea, mag-DTX 500 makaibigan at Mighty C. Lalong-lalo na kung may maintenance ka na sa diabetes, hypertension at mataas na kolesterol, ito ang kapsula ang para sa iyo. Dahil po mga kaibigan, nakita sa pag-aral ng mga eksperto na ang pagkakulang sa antioxidant ay isa sa dahilan kung bakit tayo nagkakasakit dahil sa oxidative stress na nakukuha dahil sa free radicals. At ang good news, ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C ay may taglay na superior antioxidant na according sa pag-aaral. Kapag marami tayong reserba na antioxidant, mas madali tayong gumaling sa mga karamdaman at naiiwasang magkaroon ng mga sakit. At lalong-lalo na, maiwasan natin ang epekto ng aging. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung kape naman ang iyong hinahanap, dito ka na sa kape na naglilinis ng sistema ng ating katawan. DTX o Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
6: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas ang pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
8: Sa mga kabayan po natin ha na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At sa mga laging nagtatanong sa ating page at nagmi-message kung paano inumin ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior combination para sa healthy na pangangatawan, inumin lang po ng 1 capsule 3 times a day. Especially sa mga kabayan natin na meron ng maintenance sa high blood, may maintenance na sa diabetes, may maintenance sa cholesterol. Isabayin nyo po ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung meron kayong mga maintenance after meal, mas mainam, inumin ang DTX 500 30 minutes before meal. At ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay 1 capsule 2 times a day, 30 minutes after meal. Sa pagpatuloy po sa ating programa, mga kaibigan, health information po muna tayo.
6: DTX 500 Health Health Alert.
8: Sa pag-aaral, isa sa nakaka-relieve ng stress ay ang music therapy. Wow! Gaya ng nature's sound, gaya ng tunog ng batis, bagsak ng tubig sa falls, huni ng mga ibon at tunog ng alon sa dagat. Very relaxing and comforting, kaya nakakawala ng stress. Pero paano mo ito naririnig kung nabibingi ka?
6: DTX 500 Health Health Alert.
8: Ang ating tenga ay may mechanism sensitive sa vibration, at ang vibration na ito ay ang vibration galing sa sound waves ang ini-interpret ng brain para maintindihan ang ating mga naririnig. Ang auditory ossicles kasama ang tympanic membrane ay napakasensitibo sa oxidative stress. At kung ito ay masira, nagiging dahilan ito ng unti-unting paghina ng pandinig. At yan ang dahilan kung bakit kailangan ng DTX at Mighty C araw-araw ang superior antioxidant combination na pumuprotekta sa mga cells at tissue, lalong-lalo na ang auditory senses para maiwasan ang pagkabingi habang nagkakaedad.
6: DTX 500.
9: Ako si Andrew. Ang mga pimples ko ay kumakalat na pati sa likod ko. Pinainom ako ng tatay ko ng DTX 500. 2 capsules lang a day. After 3 weeks lang sa pag-take ng DTX 500, wala agad ang mga pimples ko sa likod at sa mukha.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: At tatlo sa pinakamaliit na buto sa katawan ng tao ay ang malleus, incus at stapes. At ito ang tinatawag na auditory ossicles. At kapag nagkakaedad ang tao, tumitigas ang mga ito na siyang dahilan ng pagkawala ng pandinig ng tao. Ang DTX 500 at Mighty C ay may taglay na superior antioxidant na nakakatulong protektahan ang mga delikadong parte ng pandinig. Ito din ang pumipigil sa infeksyon ng tenga na isa sa dahilan ng pagkabingi. Kaya kung humihina na ang pandinig at gustong maiwasan ang pagkabingi, uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw dahil ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C ay tumutulong protektahan ang mga selula sa tenga para hindi masira at maiwasan ang pagkabingi.
6: DTX 500.
10: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.

0: years old kapag tingnan. So dito natin nakikita kung puno ang katawan natin sa antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Hindi madaling tumanda ang mga organs at ang ating balat, kaya younger looking pa rin kahit nagkakaedad na. At lalong-lalo na kapag nabibingi ka, ibig sabihin kulang ka sa antioxidant, kaya dublihin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Yossi sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa anon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500.
0: Ang original makaibigan na DTX 500. FDA approved at clinically proven and tested. Ang DTX 500 na gawa mismo ng Clinica di Alternativo ay mabibili sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para maiwasang mapeke, mga kaibigan, mas magandang puntahan ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Dahil nga po, mga kaibigan, napakarami po ang kumalat ngayon na pike na DTX 500. Gusto nilang gayahin at para makapangloko, mga kaibigan, kasi alam nila na marami ang tumatangkilik

0: at umiinom nito kasi napakarami na ang natulungan. Kaya para makasigurado na original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 at ang programang ito ay hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagbibigay ng benepisyo sa ating katawan dahil mayaman ito sa vitamins, minerals, bioactive compounds at antioxidant. Mga kaibigan, tumutulong pa itong tanggalin ang sobrang taba. Itong excess fats, mga kaibigan, ang kagandahan ng DTX sa coffee mix, mga kaibigan, habang umiinom ka nito, pinapalabas ang mga toksin at pinapaganda ang hubog ng katawan. O, kaya po mga kaibigan, sa mga kabayan po natin dyan na gustong magpapayat, ito ang kape ang dapat ipartner mo. Kasi ito lang ang kape na nagtataglay ng chia seeds na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang chia seeds ay meron pong caffeic acid, mga kaibigan, na tumutulong sa mga kabayan po natin na mayroong mga problema sa gastrointestinal problem. At according pa nga sa dagdag na pag-aaral, na ang caffeic acid na makukuha po natin sa chia seeds na nandyan sa Klinika DTX Coffee Mix ay nagre-reduce ng inflammation. Pero inyo mga kaibigan, ha? Habang nagkakape ka, naiiwasan mong magkaroon ng pamamaga sa kasukasuhan, sa prostate at sa iba pang parte ng katawan. At ang kagandahan, nagpre-prevent din ito ng diabetes at lalong-lalo na ang premature aging. Yan po mga kaibigan, ang caffeic acid na makukuha po natin sa chia seeds na nandyan sa Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga constipated, once a week lang, nakakadumi. Kaya lagi nang sumasakit ang ulo. Sa mga kabayan natin, lagi nang bloated at lagi bumibigat ang dibdib. Subukan ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, DTX Coffee Mix. Mabibili sa
0: Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At good morning muna sa lahat po ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga kaalamang pangkalusugan at sa live program natin para mapuno tayo ng mga kaalamang pangkalusugan. At lalong-lalo na sa Nueva Vizcaya, makaibigan, available po sa radyo natin, Big Sound FM, makaibigan, sa Nueva Vizcaya, ang atin pong mga produkto. At syempre sa lahat ng mga pharmacy dito po sa Nueva Vizcaya. At syempre dito din sa Isabela City, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong lugar para makabili ng legit, epektibo at clinically proven and tested na yung mga naririnig nyo po sa ating programa na natulungan at gumaling. Yan po ang kanilang iniinom, hindi po yung peke na nabibili online. Kaya para makasigurado na original, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na naghahanap po ng vitamin C. Dahil po ang vitamin C, mga kaibigan, meron pong napakaraming health benefits, mga suking tagapakinig. At isa na dito ang pagpapalakas ng ating immune system. Tumutulong ito na protektahan ang iyong katawan laban sa sakit at lalong-lalo na sa infeksyon. actually makaibigan, makukuha naman natin ang mga vitamin C sa prutas, orange, strawberries, guava, ayan, makukuha natin yan dyan. Ang problema, pag prutas atin pag-usapan sa panahon natin ngayon, napakamahal mga kaibigan. At dadaan pa yan sa digestion, kaya kapag acidic ka, nagkukulang pa rin ng vitamin C. Kaya ina-advise natin na mag-alkaline vitamin C ang Mighty C. Dahil hindi ito nakaka-acid, tinatanggal pa ang acidity ng iyong tiyan. Kaya pag iinumin mo ito before meal, hindi mahapdi sa tiyan. Nagpapalakas pa ng mga buto at resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na makaibigan, ang Mighty C at DTX 500 ay napaka-epektibo talagang ipagsama. Kasi po makaibigan, ang mga phytonutrients, bioactive compounds na makukuha sa DTX 500, pag pinagsama ito sa Mighty C, ay nako, naging mas madaling ma-absorb sa katawan at mas mabilis ang epekto. Kaya po sa mga kabayan natin na gustong malakas lagi ang katawan, lalong-lalo na pabago-bago ang panahon, iwas trangkaso, iwas lagnat, iwas infeksyon at mga bukol pamamaga, lalong lala, maiwasan din ang pagtaas ng blood pressure at sugar. Mag-DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong lalo po mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, health advice po muna tayo sa mga nagtitext sa ating programang Health Alert. Sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 682. Doc, ano po ba ang tamang pag-inom ng DTX 500 kapag may maintenance na sa diabetes? Hindi kasi magbaba ang aking blood sugar kahit meron na akong iniinom at ini-inject. Uy, makaibigan na, pag diabetes ang pag-usapan na hindi pa rin bumababa, kailangan baguhin mo muna ang iyong kinakain. O baguhin mo muna ang iyong tinatawag nating lifestyle. Sa mga may diabetes, bawal na talaga ang puti na bigas. Tandaan niyo po yan, dahil ang puti na bigas, makaibigan, asukal pa rin yan. O, yan yung nagko-cause ng pag-spike. Kaya napapansin mo, kung napapansin mo, after kumain, pag meron ka maintenance, ha, may diabetes ka na, after kumain, nanghihina ka, ibig sabihin, nag-i-spike ang sugar. Kaya mas mainam, no? Hanapin mo yung bigas na mataas pa ang fibers, vitamins, minerals, gaya po ng unpolished rice, brown rice, or red rice. Kasi nandyan pa ang fiber na tumutulong para maiwasan ang pag-spike ng sugar. Tapos, pag mahilig ka sa tinapay, ay nako, galing sa puting harina, ay dapat, na imbis na tinapay kainin mo, doon ka na lang sa nilagang saging na hilaw, kamuti, kamuting bagin. Yan yung mga dapat pang merienda mo. Kamuting kahoy, kasi mayaman din yan sa fiber. Tapos sabayan mo sa pag-inom ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, ng atin pong DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. Well, ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng napakataas na polypeptide properties. Ang polypeptide properties, isa po itong P-like insulin na tumutulong ibalansi ang asukal sa katawan na hindi na naggagawa ng pankreas, especially sa mga may type 2 diabetes na. Kulang na ang insulin na pinoproduce ng pankreas. Kaya ito yung mag-act as natural insulin kapag nakapasok sa katawan para mabalansi ang asukal. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar at maiwasan ang komplikasyon. Yan po mga kaibigan, ha. I-take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Kahit na may maintenance ka sa diabetes, isabay nyo po mga kaibigan. Even na meron kang maintenance sa cholesterol, hypertension, o kung ano man ang mga maintenance meron kayo. Pwede nyo po yung isabay. At halimbawa, after meal din po ang inyong mga maintenance, pwede nyo inumin ang DTX 500 ng before meal. Or makaibigan, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras para sigurado. Galing po kay 852, Doc. Ano po ba dapat gawin para magbalik ang sarap ng tulog? Nahihilo na po ako, Doc, kasi di laging maganda ang tulog ko. Uy, sa mga kabayan natin ha, na meron pong insomnia. Mas makabayan po natin na hindi po lagi maganda ang tulog. Naku, iwasan po ang ano ha, mga maaanghang bago matulog. O kasi po makaibigan, ang maanghang na pagkain, yan yung nagpapanatili sa temperature o high temperature ng katawan, na kapag mainit ang katawan, naku po mga suking tagapakinig, mahirapan ka talaga makatulog. At iwasan po ang pagkape, lalong-lalo na sa gabi. Kasi po ang caffeine, makaibigan, nananatili po yan sa katawan ng 4 hours. O, yung kape ng mga commercial coffee, 4 hours po yan. Kaya mananatiling gising ang utak, mga suking tagapakinig. Lalong-lalo na, uminom ka, mga alas 8 na. Mananatili yan ng 4 na oras. Ay siyempre, mawawala yan, nasa alauna na. E di, wala na ang secretion ng melatonin. Kaya hirap ka ng antukin. At lalong-lalo na pag meron talagang gastrointestinal problem, hindi ka normal magdumi, maraming toxin, makaibigan, ang atay. Naku, hirap talagang makatulog. Kaya kailangan ng detoxification. Dapat inom ka ng DTX Coffee Mix kasi ito yung detox coffee na magpapalabas ng toxin. Sabayan mo ng DTX 500 para malabas ang mga toxin dyan sa iyong atay para mapasarap ang tulog. Actually, makaibigan, ito yung napakagandang epekto at mararamdaman mo kapag iinom ka ng DTX 500. Gana ang kain mo, pagkatapos makaibigan, gana ang kain. Ang next niyan, ayan, sasarap ang tulog. Yan yung mga ano, sign na healthy. Sa tulog, walang problema. Pag kumain naman, maganang kumain. Kapag nawawala na yung gana mo sa kain at hindi pa makatulog, naku po, problema po yan. Kaya inumanan DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. Oh, galing po kay 582, Doc, na stroke na po. Doc, na stroke na po ako last 2018. Oh, hirap po ako maglakad pero nakakahakbang na. Ano po ang tama pag-inom ng DTX 500 at Mighty C? I-take mo siya ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Kasi po makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha mo sa DTX 500 ay napakainam sa mga nai-stroke. Kasi ito yung tumutulong, mga suking tagapakinig, na tanggalin yung mga bara-bara sa ugat na siyang dahilan kung bakit ka na-stroke. Kasi according sa pag-aaral, kapag na-stroke na ka na or na-mild stroke ka na, posibleng atakihin ka ulit. Kaya kailangan mo ng superior antioxidant para matanggal po yung mga nagbara-bara o nakabara-bara. Ayan po sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng stroke para hindi po ulit ma-stroke at iwasan na ang matataba. Pritong pagkain, maaalat sa mga na-stroke na kasi yan po yung nagpapataas ng blood pressure. At ugaliin mong kumain ng saging tuwing umaga at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Pero makaibigan, wala na tayong time, magpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, sa ating programang Health Alert. Hanggang bukas namang muli, God bless sa ating lahat at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para manatili ang ating malusog at healthy na pangangatawan.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, hindi ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX Coffee Mix, may GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX. GX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Pumili sa mga butika. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
6: Mark ng Alicia Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan niyo na rin.
1: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswa ito sa lalamunan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pabili sa mga butika. Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
9: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
10: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Eye Care Drops.
12: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa, kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman for Men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

kasiyahan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Mark ng Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
5: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako. Kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
9: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mitesi, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mitesi, laging handa. Mitesi, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mitesi, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mitesi. Walang makatatalo sa lakas mo.
10: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
11: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat pahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Superman
13: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumusta?
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatray? Hiton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Yun na ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng 2 softgel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng 4 na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si test po ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabili sa mga butika.
9: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
10: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
9: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: DTX Beauty Show, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Show may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Show. DTX Beauty Show. Beauty soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang, kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: pinapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, impunto alas 5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay

June 7, 2026. Balitang K5 sa umaga, 103.1 K5 News FM Tacloban. Hey! Ini ka K5 Kevin Susana. Good morning, aton nga tanan. Tapuan naton, iton Domingo, iton maagahon nga punuhin paglaom. Tapuan naton, in mahuyayag nga panmurubuot ngan panhunahuna. Ngan unta diri na kita magpinadara hini nga mga peke nga balita. Ngan diri na kita magpinasarang hin peke nga mga balita. Ipukrat tayt aton mga mata, abrihan tayt aton mga hunahuna ngan kasing-kasing ngadtuhit kamatuoran. Para hiton natuod hiton mga peke nga balita. Ngan nagpipinasarang hit peke nga balita. Ayaw gad kami niyo igdamay, ayaw gad kami niyo igangyan, paghila hit Pilipinas ti paubos. Ginpipinan nga watan na nga ni kita, napauwat pa kita. Makaluluoy na kita ni Pilipinas. Ugo pitagad it aton mga anak, nganit ti arabot pa nga mga henerasyon. Ha? Pasensya na kung bangin pag-abri ko pala may dako na naiigo. Pero kay amo ito't kamatuoran maulol. Pero kung amo ito't makaka-realize it kamaulol, kinahanglan akseptaron nato nito. Labi na kung nagtitinuod kita hiton mga peke ng mga balita. Makakaintindi pa ako hiton intawon ko lang ang gin-eskwilahan nga natuod hit peke nga balita. Pero di ko dak nakakaintindi hit nagpaka-eskwila, nagpakatangpos, may mga posisyon, ha gobyerno. Pero natuod hit peke nga balita. It makaarawod pa, bisan kung peke nga balita, maaram na hira nga peke, ira pa igin papasamwa. Kayro naman lanaton. K5 sa bayang galak, umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa. Balitang K5 sa umaga. Ala, pag-arigamon nito aton mga trabahoon kay bisan kon Domingo, damo gihapon ito na aton mga obligasyon, labi na ito mga nagpapakabuhi nga 24/7. Aros waray diskanso, sugad han aton mga ka-K5, didah mga public market, good morning ha iyo, sugad man han iyo mga suki, nga timprano pa yan na mamalit na ha iyo. Kung haay man kamo nga mga merkado, malipayon nga tak na ha iyo nga tanan. Andi na gihapon na tagsa-tagsa nga panimalay, nga sagipo na yan na, kay nahiaraan na nirang heret nag-aariglar hiton pamahawon. Nanlalaba, labi na kahit iba na awas pa gripo yan na. Ang ibaliwat taga-andamhan paningba para han first mas makalanan. Ang iba timprano pa nga nan masada. Good morning! Sugad mang gihapon ito niyong mga pasaheros. Ang iba yan na bisit pagpinantiro sa karinderiya ngan pagserbihan timprano nira nga nagkaabot ng mga customer. Kay karuyag hinsabaw. Ang iba yan na may mga hangover. Kay dito kagabi ha parayawan ha anibong. Kay ikaduhan na yan akagabi han pag-abri ang parayawan dito ha anibong para itong kapistahan ha Tacloban. Ang iba yan na pala ito pangunguli, labi na kay Domingo yan na kadamaan waray pasok. Market report, police report. Itong mga nag-aabri dida hiton mga tindahan ang ira mga sari-sari stores ay may dayan ang mga palitin bugas para itong pamahawon. Ang mga nagpe-pedicab, good morning ha iyo. Dogan mang gihapon, ang pangunguli pala yan ang mga mangirisda o ang mga kadto ha umhanan. Diskanso yan ito na aton mga construction workers. Good morning ha aton nga tanan mga ka-K5, inyan aton balitang K5 sa umaga. Ala, pagkapilugod anay kita mga ka-K5. Uy, may ada maupay nga balita mga ka-K5, hulat-hulata niyo. Nagsiring ni Presidente Marcos nga unrehabilitation ha, unrehabilitation, ang pag-ayad han Maharlika Highway tikang Hasamar, habugos nga Samar, in matatapos na yan ang bulan han Agosto. Diri pa ito an kuan ha, diri pa ito an pagliwan Gudan Highway. Aay dun la. Pero maupay na ito ha. So duha na lang kabulan mga ka-K5, tulo, June, July, August. Matatapos na daw itong rehabilitation
han Tacloban Katbalogan nga part han kalsada. Iya na nga Agosto. So magigin mabalik diri na maduha ka oras it biyahe tikang hatakloban ngadto Katbalogan katapos iton Agosto. Wow, kaupay nga balita. Meron niyan itong detalye ito mga ka-K5. Maaram ba kamo mga ka-K5 ang usangan na ron og nabalay dito ha Angeles City ha Pampanga? 28 na katawo ang nagkamamatay. Makalilis ang mga ka-K5 ha? Maaram ba kamo mga ka-K5? May the oversupply. Nagpapanunubra daw itong bunayan na din ha Pilipinas. Agina, may nagkapot dayon han bunayan niya sapit. Paya naman hang, ikaw'y tag-iya ito nga bunay. Bangin may tag-iya ito. Aton ni sports balita, ang Gilas Girls, Junior Gilas Girls. Amo nagkampiyon han Southeast Asian Tournament. Baadaw mga ka-K5, ang 18 kuno ng mga Marine. Nagsasapin-sapin nga kaso yan na itira at tubangon. Daran pagbinuwa, hanira mga aligasyon ka ero taon hini nga mga Marines. Sa himig na K5 sa payang galak, umagang puno ng sayat ko. Oy, parahan nagkikinanglan hin trabaho. Iton International Criminal Court nagkikinahanglanhin mga translators ha Tagalog ngan Cebuano. Pang-apply kita dito han Netherlands. Adi man mga ka K5. An usang landfill hin basura dito ha Davao City. Igin pasarahan din ar. Siyempre it nag-ooperate it basurahan it LGU. Takay kay naharon og an basurahan dito ha Davao City. May danag kamamatay, may ada pa nawawara. So an din ar igin pasara an operation. Yan ang kay nahangit hi Mayor Baste. Ang basura, dito niya igin palabog ha at tubangan han opisina han DNR. Makarit-karitan good nga mayor. Masaring naliwat ka mo nga buwa ko. Baka di ka mo, papanhimuwa at mayo kay mag-aarag tubang kita. Okay, adi pa mga ka-K5. Baadaw, usang lalaki na aktuhan ha CCTV nga nagpipinan boso dito yung dormitoryo nga nangangawat pa han mga underwear. Ha? Han, iya pinanboboso. Baadaw mga ka-K5, nagtitikabalik naman itgera dito ha Middle East. K5 sa umaga kay saya. Market report. Oy, kinikilig si Senador Sherwin Gatsalian nga igin mamat siya kan Senadora Risa Ontiveros.

Nga nilalakip ta mga ka-KFM ni Ronian na niyog papadangat ng mga mensahe, mga pakiana, mga pa-shoutout. Akabugusan na natin programa Balitang K5 sa Umaga. Pero pagkapiliwat ane kita mga ka-K5, sana na aton dagko nga mga balita, ha? DTX Coffee Mix. Ang kape nga nagtatanggal ang toxin sa aton lawas, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Salit nagtitikaupay ang kalidad han aton dugo. Nan syempre mga ka-K5, kung napagpadigon han resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. So pwede ni paglunganon firme, kada aga kulop. Magdi-DTX Coffee Mix para matanggal ang toxin sa aton lawas, ngan matumarhan Mighty C, the alkaline vitamin C, nga pagpadigon han resistensya. Ini nga mga produkto in mapapalit, ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, ngan ha magkalain-lain pa nga mga drugstore. Ngan buwas ngayon mga ka-K5 ha, June 8. June 8, mag-aabri itong klase, ngan mag-aabri liwat ang libre nga pangonsulta. Ang libre nga pangonsulta ha Klinika de Alternativo, waray bayad, June 8 to June 16. Pasyada la kamo ha Klinika de Alternativo, ha Avenida Veteranos, na ang gihaslahiton main entrance sa Divine Word Hospital.

All right, mga K5, kadi ang taanay, yan aton, kahimtanghan panahon, yan ang adlaw. Waray Bagyo, waray low pressure area, nga ginbabantayan iton pag-asa hapag kaya na. Iton Ilocos Norte, ngan Ilocos Sur, upod na gihapon ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas. In makaka-experyensya, hinpatsara nga pag-uran-uran ngan pagdarodalugdog. Kasagaran madampog it kalangitan han aton pinangaranan nga mga lugar tungod ito han southwest monsoon o kon habagat. Samtang ang ibang aparte han aton nasod, ang Visayas ngan Mindanao, upod kita hinidinhi, mga localized thunderstorms la. Magsisisirak, mapaso, mapingit. Pero usahay may mga pagdarodampog ngan bangin may ada mga pakalas nga pag-uran. So naturalisa la ini kinaiya hiton panahon. An importante waray bagyo, waray LPA nga ginbabantayan niya na iton pag-asa. Alas 5:13 yan aton oras mga ka-K5. K5 sa umaga. Sige, diretso naton ini nga maupay nga balita mga ka-K5. Hadton Biyernes nga adlaw, inin tigda la no, oray aro abiso nga nag-inspeksyon. Didihan Maharlika Highway Hasamar, Presidente Bongbong Marcos Jr. Ngan iya gintagan hindoon nga importante gud hinduro. An pagkamayada hinhataas an standard nga rehabilitasyon o pag-ayad han Maharlika Highway. Kay ini nga proyekto amoy magduduso han pag-uswag han ekonomiya din ni Region 8 kay para waray makaurulang hiton transportasyon. Durante han inspeksyon han usa nga parte han highway didha pinabakdaw Samar, nagsiring him Marcos nga an pagmintinar hinhitaas nga construction standard an importante para maginhalaba iton benepisyo hini nga proyekto parhan komunidad ngan mga ekonomiya. Sumalahan pahayag han Malacañang, gin siguro nga maupay ang kalidad han proyekto base magin maupay iton pagtransport han mga tawo sugad man ang mga produkto. Ginupdan ni Presidente Marcos ni DPWH Secretary Vince Dison durante han nasabi nga inspeksyon. Ngan ginbabana-bana ha, nagsiring ang Presidential Communications Office, mga ka-K5. Nga ininga rehabilitasyon, hiton Maharlika Highway Hasamar, in matatapos yan na ang Agosto. So nagtitikang pala kita hiton June. So June, July, August. Por lo menos may ada tulo ka bulan. So iginsaad, han DPWH, nga matatapos ang rehabilitasyon han National Highway didi Hasamar yan na nga Agosto. Oko, salit, kung aton tatantsahon mga ka-K5, iton magiging travel time kung diriliwat ang dipasaheros. Ha? Kaya siyempre, kung dipasaheros nga bus, sige manit pan pick up ito at pasaheros. Pero kung private car ka or van, so pag-abot hit katapusan hiton Agosto, magiging diri na maduha ka oras it biyahi katbalogan takloban. Wow! Paupay daw mga ka-K5. Mag-i-istorya ako mga ka-K5 kay parang biyahi man good ako hini. Hanuna ko nga trabaho di diha pag-ibig fund. Han katapos ito pag-aspalto ha. Gin-aspalto man ito beforehand 2010. Nakumpleto ang pag-aspalto, tika nga San Juanico, ngadto ha Kalbayog, tinuod adto. Beforehand 2010, ang biyahe, tikang din hatakloban, labi na kon aga, nga waray traffic, diri na duha ka oras. So, itsaad yan na, iton Malacañang, ng DPWH, ha? Nga pagkatapos iton Agosto, makukumpleto ang rehabilitasyon, ito dida nga part. So diri na maduha ka oras it biyahe Tacloban katbalogan. Kaupay unta kon matutuman mga ka-K5, maupay unta kon matutuman ito. Kay damo it apektado ito. Tipakadto Eastern Samar na agi dida.

0: in ginbabana-bana, ha? Nga maabot inihin 16 billion pesos. O laga do ka K5 Kevin? 16 billion, di da ala samar diri. Tikang ito, ha, norte nga dapit ang Pilipinas. Ha, tikang ito dito ha, Northern Luzon. Tipakadi ha, Mindanao. Kay 3, pero ito ka kilometro. Kanina nakitaan ko di da ka K5 Milton anon imagin papakita. Ha, screen. So, 16 billion pesos, iton gagastohon hito. Pero ang saad yan na ano, kaya pag kaya na, naabotin 3 oras, haros, iton, ayan na, diri nagadsugad, kay damo na nga mga part na rehabilitate. So, tikang ini, Halawag City, mga ka-K5, ngadto ha sa Buanga City, ha Mindanao, 3,300 kilometers. Amo ito, it gagastusan, han 17 billion pesos nga rehabilitation, han Maharlika Highway. Wow, kaupay untay. Aton nala ito nga matuman ito nga saad han DPWH ngan Malacañang. So lalaoman ko ini. So pwede na ako iniya na baga pumalitin sa rakyan. Ano ka K5 Milton? Kung baga diri ko maakos pagpalitin 4 wheels, ay mailob nit akong tuktok ng 2 oras katapos it Agosto. Kaya siya malan akong kinukulbaan, magbiniha ako it din ang Maharlika Highway, tika nga San Juanico nga tuha Buray, diri mailob iton akong tuktok. Yan ha, katapos itong August, matatapos na daw itong rehabilitasyon, magiging mahamis na, Tacloban kat Balogan. Uy, din ako yung magbiyahe, pero magmamalapalit ako yung 4 wheels. Bubutangan ko hin ika-upat ng kaliding ito na akong tuktok. Waray man maraot hiton pag-inop. Ha? Waray man bayad it pag-inop. Basta makurit nag-iininop hin imposible. Dapat kung mag-iinop ka it posible matabo. So ito na akong tuktok, pwede ko butangan hin ika-upat ng kaliding. Baga, dire imposible. Inauton tabalita mga ka-K5, kay nahimuit dida ang joke time. May iba na niya na itong kitit mga vloggers kung maging mahamis ito. Kay hinihimot din ang mga batsi nga igin show-shooting hit mga vloggers. Ha? Now, kung magmahamis ito, may iba na itdilihin siya hit mga vloggers. Pero iko ko ang gihapon ito nira, igblablog nga mahamis na. Salamat, salamat. Pero, mga ka-K5, bangin makasiring ka mo nga nagdidenayaw akan Presidente Marcos. Dire ako hiton nagdadayaw kan Presidente Marcos nga dida hiton iya administrasyon maaayad ito nga kalsada. No way. Dire hiton mag sisinering, okay ka Presidente Marcos nga durante imo administrasyon imo iton dida napahamis ka kalsada. No way. Dire hiton masaludo ha imo. Kaya ano? Kay iya'y trabaho, pag pinasalamat ko man na iya, kay iya'y trabaho. Kung panahon liwat ni hadtuan ni Presidente Rodrigo Duterte, nga naging mahamis itong kalsada, diri liwat ak pagpipinasalamat ha iya, kay iya'y trabaho. Kita man let mga uwat-uwat nga pagpapahamis sa aton barangay road, national road, nagpipinasalamat kitahin nga aton mga leaders. Diri kita hito angay magpinasalamat kay irait trabaho. Sumala, dida hiton restaurant kung ginseserbihan ka mo, nabayad ka mo. Nagpapasalamat baka mo hitag iyahit karindiri. Ya diri, kay irait trabaho. Nabayad kita hiton karinderiya. Ipaghimit kalsada, nabayad kita it buhis. Sumala kung may kakabulig. Ha? Nanhuhugas, nagluluto, naglalaba. Nasa rin kabit imo kabulig nga salamat. Diri, kahit trabaho.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: So, kon may daigin papasimento iti iyo mayor, gobernador, presidente, nga kalsada ng tulay, waray angay igpasalamat, diri ito naton utang nga kaburuton kay era ito.

0: trabajo. Amot it klaro, ayaw kita pagin bariga, ayaw kita pagin hostage, hini nga mga opisyal nga nagluluhod-luhod kita, harus butanganhin kandila iton era mga litrato, kung ginpapakalsadahan, gintutulayan. Era ito trabaho, nakakadilihin siya pagod. Kinahanglan itanong natin ito atong mga utok, it ang hinaton igpasalamat, kung usa nga politiko, makadit iyo balay, oy Kevin, mapatron man hakuan oras, karoyag nimo nga maghanda, adin 50 mil paghanda, ito, magpapasalamat akit nga politiko, kay dirit niya trabaho, nga tagan ako hin paghanda para hin pista, iakin tagan hin kwarta, nagsubra ni obligasyon hakon, amit angay anakon igpasalamat, pero kon ginayad ang tulay ha oras kay medyo may aray doon, di nakit magpapasalamat kay iya ito trabaho. Hinaut unta, maklaro ini haton nga tanan. Ngayon pagpapaayad hit kalsada, paghihimuhin tulay, pagbotanghin kuryente, pagbotanghin hospital, pagtukod hin RHO, diri ito naton utang nga kaburuton. Kay tikang ito hit kaban hit gobyerno, ngan ira ito mga regular nga responsibilidad. Mamasa ako anay didi, hinautunta nga baga, nakatapak adto ha iyong mga huna-huna nga akong gimpinanyakan niya na sorry la ha, but I have to be brutally honest. Makuri kung magpinakyut ako. Kay daan na ako nga acute. Ha? Okay. Good morning, sir. Siring ni Bri Brad, Myrna Humadjaw. Ay, hi ma'am, Liza Gabriel Lima. Kumusta ka mo ma'am? Nagkikinapin na hi ma'am Liza. Rose Tinidero. Good morning, ha? Tanan nga mga oliras nun. Okay. Hilibin Yao Yams. Good morning, sir. Pa-confirm la po kung 15 pa it started class. Eh, diri. Buwas na it started class, eh, June 8. Ha? June 8, iton started class, eh, buwas na. Rudy Cabanero, kumusta ka mo dida basay summer? Kanan imo mga kaurusa. Sugan mang gihapon kan Tristan Wyatt Gulay, maupay nga aga. Sering naman ni Rochelle nyo. Sir Kevin, it mga DDS, madiri ito maroyag balita and diri maupay partihan Davao City. Sering ni Merna Salas, morning K5. Happy birthday! Okay, may dadidi greeting si ka K5 Edwin Abia. Happy birthday! Nga dakhan iya umankon, hi Francis Agihon Patindol, habarangay Balod, Basay Samar. Okay, tikang ini kan imo bata, Edwin Abia. Okay, so ipadangat lang adi mga ka-K5, ano yung mga greetings, kay aton ito panbabasahon. Oras, alas 5:26. Neronian, ano mga ka-K5? Ika-K5, hi mi grabador, in may ada report haton. Partihan na DepEd anay kita unta didian patikim ni kang K5 Jaime Grabador kon anon headline kay baga nakasipat ako kanina. And DepEd Region 8 makarawat hin lapos 2000 nga bag-o nga mga magturot dooy. May dangay an 2000 nga mga bag-o nga mga magturot do nga igin nakaislat dinhi ha Region 8, yan na nga bago nga school year. Okay, mga ka-K5, sige. Pang-apply kitahin kuan. Pang-apply kitin trabaho, mga ka-K5. Adi man, hinut makarit mag-Tagalog, hinut makarit mag-Cebuano. O, nanonumdumlak. Hindi naman yan malayo. Ha? Hindi naman yan malayo. Malani lang. At makarit mag-Tagalog, gade. Ngan makarit mag-Binisaya, mag-Bisaya. Itong International Criminal Court, ICC, nagpipinanmiling yan na. Hintagalog ngan Cebuano translator, antes itong pagbistahan mga kaso ni Ane Presidente Rodrigo Duterte. Igin pasamuakan ICC, ini nga mga job placement para han professional interpreters, ngan court interpreters, nga may da kontrata iyana nga tuig. Uy, pira man it's will do ito ka K5 Kevin. Buo daw, mapupuy di akadahini. Mapupuy di akadahini mga ka K5. Kanang Tagalog, nasa ring man. Iton para professional interpreters, makakakarawat hin minimum nga kanan usa ka tuig nga sweldo 55,000 euros. Pira man ini ka milyon kon ha peso. 3.9 million mga ka K5 bagay daw ha. Usa ka tuig nga kontrata makarawat akin 3.9 million samtang iton associate court interpreter it makakakuha hin 5 million pesos per year nga kontrata. Dapat i-screen inin to, hay. E ano man itrabaho ito, mga ka-K5, adi? Ang responsibilidad naglalakip, imo i-interpret. So kung ano't igyayakan hit-witness, imo i-interpret it mga testimonya hit-witness. Tapos, maghihimo kahin koreksyon. Dida itong mga record. Ngan, mabulig ka hiton pag-ayad, hiton mga terminology, dida hiton record, hiton ICC Language Service Section. Adi, ano man it qualification? Iton mga aplikante, kinahanglan may mother tongue proficiency. Ha? May dahibabruan nga maupay, may kinaadman nga maupay, Tagalog or Bisaya, Cebuano. Ngan, nakakaintindihin maupay, hit English. Kay kung igyayakan English, itong testigo or abogado dito ICC, tapos itong ginpapakianhan Tagalog or Bisaya, dapat imamaintindihan it English. Now, kung it ibabaton ni testigos Bisaya or Tagalog, imuliwat igtra-translate ganito ha English para magpakaintindit mga abogado ha ICC. So, kinahanglan, maupay, it kinaadman, ha English, Cebuano, or Tagalog. Adi pa, kinahanglan, may ada advanced university degree. Ah, ngan, kinahanglan, maaramhan interpretation, translation, ngan, maaram-aram habalaod. Okay, makuri man kun, makarit ka lang magbisaya, pero wari kay babaruanin balaod. Okay. Ang mga aplikante nga may ada first level university degree in pwede akseptaron. Labi na kung may ada ni Raduha Katuig nga eksperyensya hin pagiging professional interpreter. Ngan may ada upat katuig nga eksperyensya hin associate court interpreter position. So pwede ang mga nag-retire na nga mga court interpreter. Maupay ini mga ka-K5. Ha? Ngan i-interviewon hira iton makakapasar hit initial screening. Okay? May ada intensive training ngan may ada test. Okay? Ngan ig-a-accredit hira. Inin kataliwan lang an ICC trial chamber inagmando ha ICC registry nga kinahanglan magkamay ada nahin interpreter. Hiton pag-start han pagbista kan Duterte hiton November 30. Ngan kinahanglan, sering pamanhan ICC, importante nga maintindihan han nga tanan, labi na Pilipinas, kay iton court proceedings, English. So kinahanglan, ma-translate ini ha Tagalog or Binisaya para magpakaintindi it nga tanan nga mga Pilipino. Tama liwat. Hala, mag-apply na kamo. Ah, pero upayon ito din yung pag-screen. Kaya dapat itong kakarawaton nirang interpreter, it diri na ogop kan BBM, diri na ogop kan Duterte, diri mga dilawan. Ha? Dapat it mag-a-apply waray inoogopan nga politiko. Amo nga awit klaro ito dida. Oras mga K5, 5:32 na ang report ni K5 Jaime Grabador. Ganiba pa ang mga balita. Ha, pagbalik ka na itong programa, Balitang K5 sa Umaga.
1: Gising na bayan ko, halina't makinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
6: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mitesi. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mitesi ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mitesi ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mitesi. Mitesi, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
11: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Dairy Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dairy Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dairy Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: Oras mga K5, alas 5:40 na. Nabalik na itong programa yan ang Domingo Adlaw, Balitang K5 sa umaga. Prado, yeah! Balitang K5. Para ito nag-iinabatin high blood pressure ng diabetes. Siyempre, kinahanglan makontrol ito, makakabulig ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule pangontrahan high blood pressure ng diabetes. Ayo. Ngan paraliwatan pangontrahan mga tokobin insekto, ngan ginagamit nga banyo sa pagpamasahe, DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Kulay ng pag- Ini nga mga produkto mapapalit sa Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, ngan hamagkalain-lain nga mga drugstore. Buwas nga adlaw, mag-aabri na itong klase. May daadaw sobra 2,000 nga kakarawaton nga mga aplikante nga maging maestro-maestra dinia Eastern Visayas. O dako ining oportunidad parahan mga kwalipikado nga maging teacher ha DepEd. Okay, aton hulaton itong report ni KK5 Jaime Gravador mahitungod hini nga bagay. Totoo, balitang sigurado. Balitang
1: K5 sa umaga. FM Rahay
0: Report. KK5 Jaime Gravador, hainit pag-apply hini i-K5 mo.
2: KK5 Kevin, good morning. Baga good news yan na itong aton balita regarding itong pag-abri itong klase yan ng Lunes. Kaya itong side naman itong mga magturot do, ilarami itong Department of Education Region 8, nakatalaan itong DepEd Eastern Visayas nga hindi rin maubos 2,046 nga mga magturut do apang publiko nga mga eskulahan para ito na academic year 2026-2027. Yan ay inimatik ang Lunes. Agod balanse anihapan mga estudyante kada teacher nga mapagahan ito mabugat nira nga trabaho sumalakan Regional Director Salustrano Jimenez. Lakipan mga bakante nga pwesto in 1,245 para itong kindergarten yung elementarya. 275 naman para itong junior high school, 440 ng mga teachers para itong senior high school, ng 37 ng teachers para itong alternative learning system kon alas ng mga teacher itong kakarawaton itong DepEd Regional Office 8. Gimpahayag ni Jimenez nga magpapadayon itong pagkarawat tubtob Setyembre kundi ang kinahanglan nga umagi itong tanong nga aplikante itong standard nga proseso han aplikasyon na kung may upo na listahan ang mga kwalipikado nga mga kandidato. Ini nga lokasyon, imbasa itong kadamuan mga nag-enroll nga estudyante, nga ihap itong mga magturot doon nga nagretero nga kabahin ha, or kabahin ang 32,916 nga bago nga mga posisyon habugos nga nasod para itong tiarabot nga school year. Ang naglabay nga tuig ang panutduan, may da 55,885 nga mga kamaistrahan, ang nakatoka 4,197 nga mga campus, habugo sa sinirangan Visayas nga may panuyuan at gapon nga suportahan itong DepEd, pinagi itong promotion ito na 100,000 habog ang kamaistrahan, habugos ini nga nasod. Samtang, naglalaob naman ito na Department of Education Eastern Visayas nga dako itong bago yan ng serye itong ipapatuman nga 3-term school calendar. Agad masolusyonan ito na hamubong grado ng pag-intender o comprehension hangin babasa nga ang ibabasa itong mga estudyante dili aton rehiyon na tungod kay nadugngan na itong oras itong pagtutdungan mga remedial classes. Amo ni rason gyapon nga naging inanglan itong kadugangan nga mga maestra kay usay ni nga higayon itong na DepEd nga matutukan itong hibaro nga itong kabataan. Amo ang ratio nga aton na report na naglabay nga semana kay K5 Kevin 1:23 nala ito ratio ito no sa nga maestra nga 23 nga mga estudyante dere sugadan amon siguro time naabot kami dani sa 60 usa la ito nga teacher tapos damo lagi hapon ang 35 or 30 yan at least 23 amo ito nga nadugnan iton pero sa ito ka maestrahan nga naging sufficient iton pera nga mga classrooms amo iton rason nga dere nabugiot nga may focus ito na panistudyuhan. Samtang ini naman nga pita, naging bubuat abot nga iton mga ayat iton literacy giyapon diin pinakabagumanggod nga datos han comprehensive literacy assessment. May 6,799 nga mga magbara sa tigang grades 1 to 3 ang sinurangan Visayas o kung maabot 6.79% hantan nga mga enrollees itong grado, inakikitan nga duro itong panginahanglan, itong bulig, itong pag-aram, partikular itong pag-intindi, itong iraging babasa. So good news ini nga King 5 Kevin, at throw natin kutub pa December itong pangarawat itong Department Regional Office 8, basta magpapailarom lang itong standard nga proseso na pang-applyan nga na pan-ranking para makasulod ito na maabot 2,046 nga mga bakanteng posisyon itong teacher nga diha sinarangan Visayas. Yan na nga 2026-2027 school year.
0: Okay, damang salamat na K5 Jaime. So, ginabrihan na ini nga pangarawat yung mga applicant sobra 2,000 tub-tub itong September, itong pan-apply.
2: Yes, exacto, ka K5 Kevin.
0: Thank you so much sa K5 Jaime.
2: Ama to ka K5 Kevin, natong balita nga duro tama na ato itong DTX 500, ano ko siya pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman ka K5 Jaime Governor, parang kampiyon nga balita sa servisyo publiko ng kaliawan ang sulad ng takloban yung nabungo sa sinurangan ng Visayas.
1: K5 News FM. K5 News FM Live Report.
3: Gising na, bayan ko. Halina't makinig na sa himig ng umaga. Hatid ay sigla. Balitang K5.
0: Oras mga K5, alas 5:46 na. Adilewatin aton didi. Igin padara, anay Josefina Herila, maupay nga morning. Herichelle Okinio, good morning ka K5 Kevin. Mapa shoutout kan Jason Oidipus J. Udet ngan Snow na nagkakinita Ada Hiraha Barangay 62B Charismatic didinasagkahan. Thank you William Carcueva. Pa shoutout ako kan Rowena Lucero Lagaon, pero dumaraga na ngan malaom-laom. Permi na mamati K5 ngan pahabol an mga guard nga Lagaon, pero gwapo-gwapuhan ya SG Gamba, SG Lugnasin, SG Cabas, per miliwat inihira nagpipinan mati nga nagkikinita hit mga programa ha 103.1. Ang adik kita mga K5, iton iba pa nga mga balita. Hoy, iton maghilig hiton bunay ha. Hay nato an maghilig hiton bunay mga ka K5 na sering didi. An Philippine Egg Board Association o kon PEBA. May dangan hini din sa Pilipinas. Asosasyon ha. May ada din sa Pilipinas. Asosasyon hiton mga paragbunay. Balita o puwera entremis. May tinatawag na Philippine Egg Board Association, PEBA. Igin pahayag ni Rakakulop nga itong Pilipinas, inakaka-experyensya yan na hin oversupply hin bunay. Okay? May oversupply talaga ng itlog. Sumalakan PEBA Chairman Gregorio San Diego. Tagpira ba yan na itre hiton bunay? Depende itong kadadag ko. Ah, depende itong kadadag ko. Sering ni San Diego, ang an oversupply hin bunay ay nagresulta. Habubo daw itong demand. Hapag kaya na, diri sugad kadamo it nagkikinahanglan hinbunay ngan damo-damoan overproduction kay damo yana nga mga poultry raiser in nagkadtohan egg production kay nalulugi hirahan pag-import hin karne. So damo yana nga mga hog and poultry raisers in nagnegosyo hinbunay. Nagresulta ini hin over importation, nagpanunubra ang pag-import hin manok ngan baboy. So damon nalulugi. So an iba nahingad to naliwat han pagbunayan. Okay. Igin pahayag ni San Diego nga ang problema inagtikang kay iton mga layer nag-increase to 803. So 803,000 han una nga tuig ang mga paragbunay nga kamanukan. Dapat 600,000 la. Ah, so naglalaom yan na ang mga egg producers sa Pilipinas nga damo't magkikinhanglan hinbunay kay magtitikang naman itong klase. Tama, kahit igin susuret kaurogan ng mga estudyante bunay, may daliwat iba nga karuyag good hinbunay. Kinuod ba ito mga aton mga ka-K5 din ang merkado nga nagpapanunubra yan na itong supply hiton bunay? Sige daw. Baga, i-text daw ay pag-react daw kamo kung tinuod ini nga nagpapanunubra itong bunay yan na. Hoy, adiliwat mga ka-K5, ibaliwat ini nga balita ha. Iba ini nga balita mga ka-K5. Ginpipinan miling yan hit mga otoridad in usang lalaki nga naaktuhan ha CCTV. Ha usa nga dormitoryo hin kralakin an ha Cebu nga nagihini mo hin malaway nga binuhatan nga nagpipinan ngawat han personal nga gamit han mga boarders. Sumalahan report pero na ka beses nga nagbibinalik-balik ang suspect hini nga male dormitory. Buo do, kay iyagin bubuso ang mga kalalakin an dito. May dapira nga mga boarders in ginsita na ini nga lalaki tungod hit iya pagsindoy so didahan lugar. Pero nasa rin nga lalaki nga maida niya sangkay didah ito nga dormitoryo. Nakitaan gihapon na CCTV, agida nga nanbubuso ang suspect. Nga naaktuhan, agida. Nanbubuso ini nga suspect. Kaya ano daw lang ang iya sa rawa, ang iya sa ruwal, samtang nagbubuso yung kalakinaan, na didaan na hantuhod ang iya sa ruwal. Hanusagi hapon nga CCTV, nakitaan nga may bit-bit ang suspect nga mga gamit han nagawas ang dormitoryo. Nagdududa ang mga tenants nga ini nga lalaki nga naispatan na CCTV amot nagpipinanguha han ira mga personal nga gamit. Ngan maaram ba kamo mga ka-K5 kung ano ang paborito nga kinukuha hini nga suspect? An ira mga underwear. Waray pakadadakop ini nga suspect mga ka-K5. Pastilan, ano? Ibaliwat itripping sini nga suspitsado. Oras, alas 5.52 na mga ka-K5. Ha? Nga diliwat kita, ha? Nga, nagtikada mo uman ini mga ka-K5 nga kuhan, ha? Nga nagkamamatayan pag-collapse ang building dito ha, Angeles City. Ang Bureau of Fire Protection Central Luzon inagkumpirmar nga ang kadamuhan nagkamamatayan na halaprak nga building ha Angeles City, Pampanga, amoy na ada na ha 28 katao. Kagabi, ang ika 28 nga nabukad nga patay nga lawas na tabuhan alas 10 ang gabi ha nagpapadayon nga search, rescue and retrieval operations. Takay 30% pala ha nagkarusdak, amo pala ang naklir. Kay haramamay ka ba itong mga ka-K5? Under construction ini nga building. Diri pa human ang construction, siyam kaandana na harusdak ini hadton Mayo 24. Ang Department of Labor and Employment, inagsiri nga posible, may dapakasupak han occupational safety and health standard dida han construction site. Haramamay kayo mga workers ang nagkatatabunan, han paghilaprak, hini nga building. Samtang, adi pa mga ka-K5, in iba nga mga balita, an opisina han Environmental Management Bureau, EMB, amo inagkundinar kung kay ano nga dito iglabog ang basura haatubangan han Department of Environment and Natural Resources, Region 11 Regional Office, iniindiri na susubay Hiton Balaod, he EMB Director Michael Matias, nga ini nga binuhatan inakakatalapas han Republika Acta Number 9003, tinatawag nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000, nga igindidiri ang pagsarang ngan illegal nga paglabog hin basura. Iton paglabog hin basura at tubangan han opisina han gobyerno indiri subay han Balaod, ngan iniin pagtalapas han solid waste management, kinahanglan nga protehiran iton kinabuhi, rehabilitasyon han landfill, ngan masunod han environmental standards. Kun aton manunumduman mga ka-K5, Davao City Mayor Baste Duterte ang nagbabasol han DNR, han nagtitika grabe nga probleman basura dito han Davao City. Salit, ti Mayor Baste, amo nagmando. Iglabog niyo, mga basurero, iton aton basura nga nakolekta at tubangan han DNR office. Ha? kay para ko no makitaan hitong taga DNR ang epekto nga iraman igin pasara ang landfill ang Davao City. Nagsiring Mayor Baste nga kinahanglan dito hafrant ang DNR office, regional office para makitaan niran personal kung nagtatambak na itong basura. Kung aton manunumduman, hadton May 21, ang DNR nagsuspender ang operasyon ng landfill. Kung diin naharusdak ini, duha katawa nagkamamatay, ngan may ada pa ginpipinamiling. Sumalahan DNR, ang ira desisyon in usang technical decision para masigurado sa dhan-anen operasyon para masigurado ang retrieval operation nga magintalwas. Ngan maprotehiran ang nagtratrabaho dida han basurahan. Ang nasabi nga landfill, inaada ha ilarom han pagdumara han Davao City Government. Gising.

0: Pahabol, good morning sir. Shout out it akong asawa, Romalyn Pika. Malin, buhat na. Kay magatrabaho ka pa. Ayaw pagpiniraw. Duro kahit ka mahilig hit Korean movie. Tikang kan Arthur Zamora. Adi pa, si Len Ronyan Ali, good morning. Ricarte Empiad, good morning. K5, dumog na kuno itong building. Madumog man ito or diri dumog, may dakasaypanan kay naharusdak. Ala tubtublaan ni din aton pagkarampang naton Sunday edition ng balitang K5 sa umaga. Masunod na naton dagko nga mga balita ha DTX 500 Morning Newscast. Higing kausa ko ha technical side ka K5 Milton Mate, ka K5 Robert Garciano. Ako naman ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Ha syudad ang takloban ng bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, alas 6:01.
6: Live mula sa Bulwagang Balita.

Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong

0: Mga ka-K5, adin na naton magpaso nga mga notisya nga niya na haaton mga laray uluhan. Aton balita lokal, 64 nga mga kabablayan apektadohan sunog dito hakat Balogan City.
1: Enkwentrohan NPA ngan mga kasunduluhan han Las Navas Northern Samar nagresulta hakasamdan han duha nga sundalo.
0: Samtang haton mga balita nasyonal, 18 nga mga ex-marines maatubang hindamo-damoan nga mga kaso tungod han aligasyon nga nagbinuwa han ira mga testimonya.
1: Tulong nga OFWs samaran ha drone strike ha Kuwait, habot nga han tensyon ha Middle East.
0: Sumatalang yung alabnasan, Estados Unidos gin-atake an mga radar sites han Iran dito ha kadagatan han Hormuz.
1: Hungary, iguundang na ang pag-issue hin worker visa ha mga empleyado tikang hatulungan nasod lakip ang Pilipinas.
0: Aton sumatan negosyo, presyo han mga school supplies yan ang atuig, barubarato kontra didahan unang atuig sumalahan DTI.
1: Para aton balitang wow, parag umaha Ireland nan hahataghin kwarta para daw makasaka halangit.
0: Samtang hato naman balita entertainment, Mariel Padilla waray labot ha mga negatibo nga komentaryo ay Mr. Senador Robin Padilla.
1: Haato naman balita paugnatan kusog, Alex Ayala nakasulod na final sa Birmingham Tennis Open.
2: GX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast yan ang adlaw Domingo, Hunyo 7, 2026.
1: Ako hika K5, Jean Pilino.
0: Ako naman ka K5, Kevin Shusana.
1: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikitaan gihapon kami din man nga parte han kalibutan ipinagyan amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga ha detalye han aton mga balita.
0: Abrihanta naton mga balita, unahuntaan mga notisya, tikang din niya aton dapit. Inabota 64 nga mga kabablayan na napiktado ang sunog nga natabo hadton Biyernes dito sa Pier 2 Barangay Poblasyon, Catbalogan City. Dayo nagbuhat hin rapid damage assessment and needs analysis ang mga tinaglawas ang City Engineering Office, City Social Welfare and Development Office nga Barangay Poblasyon 3 nga Council. Gumawa sa ira assessment nga 54 nga kabablayan ang totally damaged o nagkaugbaw, samtang napulo naman ang partially damaged. So matotal, 79 nga mga pamilya ang nahilista nga apektado han natabo nga sunog. Hapag kaya na, naniningkamot na ang gobyerno han Catbalogan, sugad man ang response team hapag padangat hin mga relief packs nga iba pa nga kaangayan nga bulig nga kinhanglan han mga biktima han nasabi nga sunog.
1: Halain pa nga balita lokal, nag-antos hinkasamdan ang duha nga sundalo mahuman ang inkwentro habot nga 20th Infantry Battalion nga napulo nga mga miyembro han New People's Army o NPA didan Huwebes, Hunyo 4 hakabubkiran han Barangay Katotoogan, Las Navas, Northern Samar. Ginbisitahan mga kasundaluhan ang maong lugar para han ira focus military operation mahuman hiram makakarawat hin mga report tikang ha mga komunidad dito nga may nira nakikita nga mga rebelde ha lugar. Gintutuuhan han 8th Infantry Division nga an napulo nga mga armado nga rebelde in miyembro han Squad 2 Sub-Regional Committee ARTC-TIC han Eastern Visayas Regional Party Committee. Inabot han napulo ka minutos ang pakikigpinusilay han mga rebelde kontra han kasundaluhan hasta kumalagiw ang mga miyembro han NPA. Nabilin naman han mga komunista ang pira nga mga higamit nga kompiskado na han mga sundalo, sugaran usa nga M16 rifle, magazines, usa nga bandolier, ponchos nga bag. Gintatambal pa ang sundalo nga nasamaran ha inkwentro kontra han mga rebelde. Samtang duha naman nga babayi ang anay miyembro han Communist Terrorist Group o CTG ang magkabulag nga nagsurrender han Northern Samar didagihapon ang adlaw han Huwebes.
0: Ay ba pa nga balita? naarestoan usang 55 anyos nga babae nga opisyal han barangay han ma-entrap tungod niya illegal nga pagbaligya hinbang produkto hin petrolyo ha barangay San Benito Dagami Leyte hadton Hunyo 4. Ginkilala ang sospek kan alias Yana inasawaan ngang tag-iya hinusang tindahan han maaktuhan han mga tinaglawas han Regional Intelligence Division han PNP ngang Dagami PNP habulig gihapon han Dagami Bureau of Fire Protection. Subalan report nagdumarhin entrapment operation ng mga otoridad kontrahan illegal nga negosyo hinlana din nakuha tikang ha sospek an unom ka plastic jug may sulod nga diesel nga amo an subject han transaksyon upo dan usa nga 500 pesos nga buybust ngan budol money. Hapadayon nga operasyon na recover ha iya an kadugangan pa nga 38 nga plastic jug hin diesel upo an pira nga magkalainlain nga botelya nga plastic ngan maburoong nga may sulod nga diesel unleaded ngan premium ang gasolina kantidad hin 66,992 pesos. An naarestong opisyal in kadagmitan Gindera hadagami Municipal Police Station paran angay nga disposisyon samtang iginaandam na an formal nga kaso kontra iya hapakatalapas han Presidential Decree 1865 o Anti-Petroleum Adulteration and Short Selling Law.
1: Hakadugangan pa nga balita lokal, ginbisita ni Presidente Sara Duterte ang usang eskwelahan Habaybay City dirahan Biyernes Hunyo 5 para han iapagbulig ha Brigada Eskwela 2026. Pumakatoy Duterte ha Banahaw National High School kundi in bumuligiya ha tree planting activity nga nagpadangat gihapon hin mga grocery packs para ha mga magturutdo. Gimbisita gihapon Vice Presidente ang Diocesan Shrine han San Antonio of Padua ha Barangay Pumpon. Samtang ang anay kaalyado ni Duterte ngan running mate nga hi Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ina personal nga gininspeksyon ang ginihingayad nga Maharlika Highway hapin na Bakdaw Samar didagihapon han adlaw han Biyernes.
0: Alas 6:09 na nakatalaan nga kumarawat ang DepEd Regional Office Eastern Visayas hin 2046 nga bag-o nga mga magturutdo hapang publiko nga may eskwelahan para hiton academic year 2026-2027. Inin agud mabalanse ang ihapan estudyante para han kada teacher ngaan magin magaan ang mabugat nira nga trabaho. Sumalakan DepEd Regional Director Salustiano Jimenez lakip ha mga bakante nga pwesto an 1245 para han kindergarten ngan elementary, 275 para han junior high school ngan 440 para senior high school ngan 37 para han ALS o alternative learning system. Igin pahayag ni Jimenez nga magpapadayon ang pagkarawat tubtob habulan ng Setyembre kundiin kinahanglan nga umagian nga tanan nga aplikante ha standard nga proseso han aplikasyon agud mahilaki palistahan han mga kwalipikado nga mga kandidato. Ini nga alokasyon in subay han kadamo han mga nag-enroll nga estudyante ngan ihap han mga magturutdo nga nagretiro nga kabahin han 32,900 nga bag-o nga mga posisyon habugos nga nasod para han tiarabot nga school year. Han nakalabay nga school year may ada sobra 55,000 nga mga kamaestrahan an nakatoka ha 4,197 nga mga campus ha sinirangan Visayas nga tuyo gihapon nga suportaran han DepEd ipinaagihan pag-promote hin sobra 1,000 ha bugos nga nasod nga mga magturutdo.
1: Haaton katapusan nga balita lokal, arestado ang rank 5 most wanted person ha probinsyahan Leyte para ha kaso nga statutory rape. Pinaagihin usang operasyon ng pulisya ha Barangay Baldosa Hindang Leyte didahan Biyernes Hunyo 5. Ang sospek usang 15 anyos nga lalaki ingindakopan Hindang Municipal Police Station habisahan warrant of arrest nga igin pagawas didahan Mayo 15, 2026 han Regional Trial Court Branch 18 Haylongos Leyte. Subayan Juvenile Justice and Welfare Act, dayon nga ginsumatan han pulisya ang sospetsyado han iya mga katungod. Ginabisuhan han iya mga kaganak nga nakigsumpayan han Municipal Social Welfare and Development Office para han intervensyon. Gindara ang menor de edad hindang police station para han legal nga dokumentasyon nga ginpo proseso na ug sa opisyal nga igatubang ha korte nga nagpagawas hin kaso kontra ha iya.
0: Mga ka-K5, baraton, sumat, lokal, iging padangat haaton han DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagi han DTX Coffee Mix.
2: Balitang National!
3: Balitang National!
0: Adi naman kita hasumat ha magkalain-lain nga parte ng Pilipinas. Tungod han ira otro nga pagsumat nga nag-deliver hirahin binilyon-bilyon ka pesos nga kickback. Tikang ha flood control project, ngadtuhin kadamaan nga mga opisyal upod na kang Presidente Marcos. Ang 18 katawo nga nagsiring nga hirain anay mga sundalo, e naatubang yanahin sapin-sapin nga mga kaso. Ang siyahan nga nagsampahin kaso kontra ang 18 nga nagsisiring nga ex-marine, amhi Batangas Congresswoman Gerbeldo Istro, og an Society of Divine Word, usang Catholic Missionary Congregation nga naghimuhin aksyon tungod kay igindabi ang ira usang padi hi Father Flabby Antonio Villanueva. Sumalakan Dino De Leon, Team Pilipinas convener ngan public interest ng abogado ngan iya grupo amoy nagplaplano gihapon pag-file hin reklamo kontra hin usurpation of authority kan Senadores Pia Cayetano ngan Rodante Marculeta ha Office of the Ombudsman tungod kay eragin pangunahan ang muro-muro nga hearing han Blue Ribbon Committee hanag-agi nga simana. Kundiin, 18 nga resource person amo nagsumatan ira mga aligasyon. Nagsiring si Congresswoman Luistro nga ang mga aligasyon in may panuyo nga gubon ang kredibilidad han mga membro han prosecution team han House of Representatives para hanti arabot nga impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Iya i-file ang nasabing reklamo ha Quezon City Prosecutor's Office. Nga kundiin panuyo hininga protehiran ang integridad han House Prosecution Panel. Iya pa i-sering ang upat han mga prosecutors amo daw inakakarawat han tinatawag ng mga maleta. Sumala ha iya, waray kamatuoran kay besan ano pa nga ira aligasyon dere makakagpamatuod nga may niragin karawat nga mga maleta nga may sulod hin damo nga salapi.
1: Ha, iba pa nga balita nasyonal. Tulong OFWs ang lakip ha sa isinta nga mga nagkasasamaran ha usang drone attack ha Kuwait International Airport didan Hunyo 3 habot nga han tensyon ha Middle East. Sumalahan notisya han Kuwaiti state media nga han Department of Migrant Workers. Natabo an maong insidente mahuman nga lumaprak ang usang nga gintutuuhan nga drone han Iran ha terminal han maong nga airport mahuman makagdurot hindanyos ha mga istruktura nga madakmul nga aso basar han kuha han CCTV. Ginkumpirma ni DMW Secretary Hans Leo Kakdaka nga nakagawas na ospital ang tulong nga Pilipino nga naapektaran han pag-atake han matambal mahuman makahinggukin aso nga makaangkonin samad ha ulungan kamot. Kasumpay hini ginaandam na han ahensya andayon nga pagpapauli han mga nadarahigan nga OFW sa samtang nagpahimang nuha iba pa ha Kuwait nga pumirmi hasulodan ira mga balay kundi riman kinahanglan nga gumawas. Samtanga gindiwara naman han Iran nga ira kabatunan an maong nga pag-atake nga igintudlok ang mga interceptor missiles sa Estados Unidos nga waray makaigo han ira unta target an hinungdan hini kasumpayhan sagunson nga binulosay han pwersahan Amerika ngan Iran harhiyon.
0: Oras mga ka-K5, alas 6:16 sa naton mga sumat nasyonal igin padangat haton han DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule pangontra han high blood pressure ngan diabetes.
2: Balita International. International.
0: Sumat naman tikang halangyaw nga labnasan. Waray lagi hapon undang hapakikibalyuay hin mga pagpabuto hin missile ang Estados Unidos ngan Iran kundiin ginpabutan han Amerika ang duhang radar sites han ira ka kontra nga namumutang ha kadagatan ng Hormuz kahuman lang ang maglunsar hin mga drones an Iran gintarget han Amerika ang duhang radar sites an Iran ha Guruk ngan Kishim Island. Otro naman nga bumulos an Iran pinaagin pagpabutuhan ira mga base militar han Amerika ha Kuwait ngan Bahrain sugan man ang pag-atake nira ha upat nga mga tankers nga nagprobar nga makatabo ka Strait of Hormuz ginkondinar han Kuwait ngan Bahrain an nasabi nga pag-atakihan Iran kundiin ginbaliwarayhan Iran an hangyo han international community nga undangon na an sugad hini nga pangatake nga nakakatarhog ha siguridad han katawhan. Sumalahan Iran, gumamit rahin ballistic missile sa pag-atake handuha nga base militar. Pero sumalahan Estados Unidos, unom nga mga missiles ang

0: nira nga gamiton ini komosyahan nga pitad kapag kontrol nira hapag karawat hin mga empleyado tikang hagawasan ira nasod. Nauna na nga nagsiring ang partido nga TISA nga iguundang na nira ang pag-issuehin visa para ha mga empleyado tikang hagawasan European Union. Sumalakan spokeswoman Vanda Sondi ginkakabarak-anan Hungary nga kundamo ang mga langyawanon nga empleyado bangin lugod humamubo ang sweldohan ira mga lokal nga empleyado. Hapag kaya na may da 2% nga mga langyawanon nga empleyado Hungary kundi ina ang sektor and services ngan manufacturing ina laum haira.
1: Mga ka-K5 banaton, sumatalangyaw ikin padangat haton han Klinika D3 Bio nangunguna nga food supplement na may ada virgin coconut oil ngan vitamin D3. Amo ini ang Klinika D3 Bio.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Lagos luwat kita haaton balita negosyo. Mas hamubo ang presyo han mga school supplies yan nga 2026 kontrahan nakalabay nga tuig subayhan Department of Trade and Industry kun DTI. Sumalakan DTI Secretary Cristina Roque, darudamo ang mga school supplies yan na hamerkadohan Pilipinas. Sanglit, mas barato ang mga ginbabaligya nga mao nga supplies nga di rin nakukurian ang mga magbaraligya. Dugang pa ni Roque, ang iba pa nga mga tindahan in mas barato pa ang presyo ha ira mga ginbabaligya kontra ha gintalaan mismo han ahensya nga presyo para hini nga mga supply. At itong mga presyo mga K-5 han school supplies subay advisory han DTI. Ang mga notebooks nga may 80 leaves adaha 13 nga adaha 52 pesos. Ang spiral notebooks adaha 14 nga adaha 49 pesos. Ang yarn nga notebooks 14 ha 47 pesos. Grade pad paper 13 nga adaha 37 pesos kada pad or pack. Intermediate pad paper adaha 69.75 pesos kada pack. Lapis 12 pesos to 18 pesos kada usa o 15 kada 24 ka pesos kada pack. Ball pens 3 pesos nga adaha 21 pesos kada usa o 18 nga adaha 27 pesos kada pack. And crayons adaha 12 o nga adaha 114 pesos kada kahon depende ha color. Erasers adaha 8 to 20 pesos kada usa. Sharpeners o mga tahar 16 to 69 pesos nga ruler 8 pesos nga 32 pesos.
1: Adaton sumat ha negosyo igin padangat haton han DTX liniment oil pangontrahan mga tukobhan insekto han mahuyayag nga banyo san pagpamasahe DTX liniment oil.
2: Balitang wow!
1: Kadi naman kita mga K5 nato na iba nga balita. O di ba may da naton mga darahunon nga nasiring pag binuutan kita para kita mahingad to halangit. Usa nga para uma didto han nasod Ireland ang nagpipinan hatag yanahin kwarta ha mga kablas tungod kay amo daw ini ang kasuguanan han Ginoo para mahingad to hiya halangit. Didahan impormasyon, ipinanmaligyahan para uma ang iya katunaan ha kantidad nga 600,000 euros o ekwibalente in 40 million pesos para laipan hatag habang nanginginahanglan. Magabagal aliwat inihin AX dito. O sa la kasimana na kalabay mga K5, haros katunga nala ang nasalinhan iya kwarta o maabot nahin 23 million pesos ang iyan ay panhatag. Lakip ha iya mga gintagan ang usa nga paraglimos. Ha? Ani iya ginhatag hini nga paraglimos 1,000 euros o 66,000 pesos. Tungod handa ko nga kantidad nga malaksi nga pag-iban han kwarta ha iya bank account na Baraka and Health Service Executive han Ireland nga gindara ini nga kaswa korte. Sumalahan korte nagtutuo daw ang paraguma nga ipinaagyan niya panhatagin kwarta hamangan nanginginhanglan in makakasakahiya langit. Nababaraka ang korte mga ka-K5 hamang tao nga nasingabot nga posible gihapon nga nakaka-experyensya hin mental health problem ang nasabi nga para uma.

0: oras mga ka-K5, alas 6:23.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Kadiliwat kita, haapang balitang showbiz. Kung ano kasamo ka Senado, kalmado la, anaulian nga balay ang senador nga Robin Padilla, sumalahan iya TV host ng asawa nga Mariel Rodriguez Padilla. Para kan Mariel, sayop ang kinuhunahunaan han mga netizens nga affected iya ha mga natatabuyan na haiyabanah nga senador. Surprise pa nga niya nga dirhiya na apektaran, sanglit para haiya marigun lagi hapon ang iya personalidad. Sering pahan TV host, talagsaon lang nira pag-iristoryahan ni Robin ang hiunong ha natatabwa senado, tungod kay mas focus hira haira mga anak. Para kan Mariel, mas importante para haira ni Robin ang pagpabilin ng marigun ang ira Family Foundation, pagtutok haira mga anak, ng pagtuuha Ginoo.
0: Oras mga ka-K5, alas 6:24, ang aton showbiz balita ay gimpadangat ha aton han DTX Beauty Soap.
1: Balita Sports.
0: Unahon ta ang basketball mga ka-K5, ban Gilas Pilipinas Girls Junior Gilas ini nga kababayenan. Eragin paluhod ang Indonesia 88-62 nga nakompleto nira nga perdihon ang nga tanan nga ira mga kaatbang didahan Southeast Asian Association Basketball Qualifiers. Hinungdan hini nakakuha ang mga Pinay nga mga batanon hinlingkuranan didahan FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Gindumara ang nasabi nga torneo dito ha Bacolod City. Ida nasabi nga torneo ang Pinay Junior Gilas in waray maperde. Nga ira ginlalatakan ang ira mga kaatbang in average nga 34 points per game. Opat han ira iging kaatbang, ira nga tanan pinanmerde. Ira pinerde ang Vietnam 93-42. Singapore 83-53 ngan Thailand 86-48. Samtang nga dinawang kita ha tennis mga ka-K5, Alex Iyala nakasulod ha kampyonato finals han Birmingham Open nga gindudumara didto ha England. Iya pinerde ang taga Switzerland nga hi Rebecca Masarova 6-2-4-6-6-3. Siyahan yan ang atuig na nakasulod ha finals hi Alex Iyala. Sumalakan Alex Iyala, naging makuri ang iya kahimtang kay didahan second set nakabawi ang taga Switzerland. Maupay na la kay nakatindog hi Iyala didahan third set ngan hiya in nakasulod para han finals. Buwas nga adlaw amon kampyonato kun diin ang 21 anyos nga Iyala amon ikakaatbang han taga Czech Republic nga hi Nikola Bartonkova. Hi Bartonkova in 13 na kabeses naging kaatbang ni Iyala ngan hi Iyala inwaray pa pagdaog kontra iya salit dako ini nga challenge o pag-ayat kan Alex Iyala. Anato ni sports update iging padangat haton han Mighty C the Alkaline Vitamin C nagpapadigon han resistensya. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang katukiban ng aton mga balita ha DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw Domingo, Hunyo 7, 2026.
2: Ako ni ka-K5, Jean Piliño.
0: Ako naman ni ka-K5, Kevin Shusana. Parang kampyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan ha sudan na takloban, ngan habukus na sinirangan, Visayas.
0: K5 News FM.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Narito na ang 5 minutong talakayan sa D3Bio Health News. D3Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3Bio Health News.
6: D3Bio Health News. D3Bio. Pabalik-balik na trangkaso at lamdan. Mag D3Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lamdan. D3Bio. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3Bio. D3Bio Health News.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
6: D3Bio Health News. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3Bio, mag D3Bio ka na.
7: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3Bio.
6: D3Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3Bio.
7: Ang D3Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
6: D3Bio Health News.
7: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3Bio ka.
6: D3Bio Health News. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3Bio, mag D3Bio ka na. D3Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3Bio, dito na tayo sa subok na.
5: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
6: D3Bio.
7: D3Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na tamang pag-inom ng D3Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: D3Bio Health News.
5: Inyong napakinggan ang D3Bio. D3Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
6: D3Bio Health, Health News.
8: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM, alas 6:33 na oras. Ginpadanga tayuhan DTX 500!
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Aadi na ang aton kinada Domingo nga programa nga anhingyap ang kauswagan han sinirangan Visayas, Asenso, Rehiyon ko. Malibayon nga adlaw han na Domingo hayong atanan mga ka-K5, binhi ka-K5 Edward Sanyagan. Welcome hining aton kinada Domingo nga programa Asenso, Rehiyon ko. Hingyap ang kauswagan han sinirangan Visayas, Pizza 7. Ito na bulan ng Hunyo 2026. Kumusta mga hinigugma ko ng mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas din na sudan ng Tacloban? Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaakit na itong official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba ka mo? Ano niya ginandam nga remedyo ho niya ng adlaw ito na Domingo? Pichil Day, Family Day, mga ka-K5. Yan, ikaw ka-K5 Edward, nakaremedyo na mahitungkod kasi siyempre breakfast is the most important meal of the day. Kami din di, ka-K5, nagpapahinomdom nga waray ka mo yan na pamahawon kung waray ang mga parag-uma. Sugad kan ka-K5 Milong Anadi, ngan ka-K5 Edward Sanyagan. Kaupod nato niya na nato, permi kasugbong hindi natin hingyap nga mapaupay in kinabuhi hinin mga tao ha sinirangan Visayas ka K5 Milong Anadi. Good morning ka K5.
9: Good morning ka K5 Edward. Ngan good morning, kumustan Tacloban, kumustan Eastern Visayas. Hinaut pa unta nga nagpapadayon yan na naton pagkugi, ang naton pakiglaban han ka Korean. Yan na nga panahon nga damo ang mga problema, damo ang mga issues, damo ang mga gin tatapo naton nga mga problema nga nakakaapekto naton panadlaw-adlaw nga panginabuhi ka K5 Edward. So I hope patuloy lang ang laban ka K5 Edward. Lahat ito, ay malalampasan natin.
0: Ito magpapatron na bayad din ni Tacloban. Excited ka K5 Milong?
9: Ambot baga excited nga baga diri ka K5 Edward. kasi simpad to bagan permanente kita nilisang, permanente kita excited kung patron ng Tacloban.
0: Okay.
9: Pero habang damo nato na babaruan kung ano na may dan Tacloban, baga nakakawaran excitement ka
0: ano
9: K5 Edward.
0: Ano ito baga na ibabaruan na liwat?
9: Secret para ka maoret ka K5 Edward. Niyan na lang, higawan ko na lang ikaw.
0: Nag-abri naman ang parayawan. Hinodaw lang baka nakatuka na liwat hini ano ka K5 Milong?
9: Ang ginaw, damo ini ka K5 Edward.
0: Okay.
9: So kagabi ko no, nagkaadahin grand sang grand opening han sangyawan han Tacloban.
0: Okay.
9: Damo na tinit paldo.
0: Damot paldo.
9: Damo na tinit paldo ini ka K5 Edward. So I hope makabuli ginit pan ekonomiya at sura de Tacloban, makabuli gyapon it pan ekonomiya at bugos nga sinirangan Visayas ka K5 Edward. Ang mga paldo, very good. Congratulations.
0: Oh. May da ka naman pinapatamaan. Hindi ko nirahin mo ang mga nagigpalduhin niya ng pagtaga sangyawan ka K5 Milong.
9: Siyempre, ano itong mga parag barbecue ka K5 Edward. Paldo ito na yan.
0: Kahuna ko ang nagpapapliti. Ngadiyanay kita itong kamutangan ito na itong panahon ka K5 Milong. Yan ang adlaw. Sano gumanto kung ngayon man nga mga destinasyon, ito na aton mga kabugtuan, mga manmarati, magkirita, at least na ibabaro ka mo kung baga ano't magiging kartaan itong panahon, ha? Waray na ang bagyong igin-report na itong nanhadi, Esther. Oo, nakagawas na Philippine Area of Responsibility, itong Southwest Monsoon, apektado at Northern and Central Luzon, yan ang adlaw, kung baga tawagon din aton habagat. Mahitungod din itong Ilocos Norte, Ilocos Sur, magkakadahirahin mga pag-uran niya ng adlaw. Mahitungod itong Southwest Monsoon, samtang itong Metro Manila, itong Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, ng ibang aparte at Ilocos Region.
10: Magiging madam po kitira kalangitan, may patsara nga pagtarahitingan paguran, mahitungod paghihapon southwest monsoon, samtang itong iba nga parte itong aton nasod mga ka-K5. Upod na itong sinirangan Visayas, makaka-experience kita hininda na partly cloudy to cloudy skies, mahitungod liwat ini itong localized thunderstorm. So, kung dito ay mga lugar habagat, din niya aton mga ka-K5, localized thunderstorm nga amo dan at magdadarin ng mga pag-uran. Medyo madalumduman din niya takloban niya ng kagahon mga ka-K5, okay? Para doon mabiyahya kadagatan niya na doon upod ng mga mangiris na aditong forecast. Ito na coastal water condition. Yan ang adlaw din niya sinirangan Visayas. Makaka-experience kita ng slight to moderate. Nga magiging karta, ito na aton kalalawdan. Pinakataas nga balud mga ka-K5, badalahang mga 1.5 meters, okay? Ito na itong temperatura, yan ang adlaw. Medyo harabubo itong temperatura. Magmumulay 30 degrees Celsius. 30 nga 32 degrees Celsius. Itong pinakabubo nga temperatura na i-record ganin alas 5 ang maagahon, 25.3 degrees Celsius. At adlaw sumidlit, ha? Alas 5.26 kanina, matutunod liwatin niyan, alas 6.24, mga ka-K5. Happy itong kagabihon. Okay, din niya takloban. Well, wari pagod makapangusugin in haring araw ka-K5 Milong. Iton aton air quality fair, yan ang adlaw. Iton aton na temperatura 28 degrees Celsius. Iton cloud cover guru haruhabubo adalah mga 20%, yan ang adlaw. And ano ba itong chance at patsara nga pagtarhitingan paguran ka-K5 Edward? Well, nasiring din habubo itong chance, yan ang adlaw. Hinimpatsara nga pagtarhitingan paguran. Magbabarubalyo ng panahon nga mostly sunny, partly sunny, dan ay magiging madampog naman. But generally, magkakada kita ng fair weather condition. Yan ang adlaw hiton Domingo, mga ka-K5. Pitchil and Family Day, ka-K5 Milong.
9: Muna, ka-K5 Edward, buwas ang tikanghan klase ka-K5 Edward.
10: Uy, buwas tikang na itong klase, ha?
9: Excited na naton mga kabataan, ang mga kamistrahan. Ngan, basin akong mga nakikita na babasa sa social media ka-K5 Edward, almost 99.9% na ready na ang mga eskwilahan naton. Habugos nga sinirangan Visayas or habugos nga Pilipinas ka-K5 Edward. I hope magpapabilin at maupay nga panahon buwas kasi yan naton mga kabataan para naman makasurapuiran maupay nga panahon hapagtikang mismuhan klase buwas ka-K5 Edward.
10: Now, komo suporta hiton ato ginihingyap nga edukasyon hiton nga tanan. Mga para mas maparuga, mapagarugaan inin gastuson inin mga kaganak. Manahatag yung mga school supplies itong K5 News FM para mga 1,000 nga mga school children, labi na itong mga kinder nga mga grade 1, ha? Manahatag kita yung mga school supplies kaparte itong aton na programa nga Servisyong K5 Balik Eskwela 2026. Aato kita ha City Central Elementary School, ha Panalaron Central School, nga naato kita ha Katangian Central School, ngan hamon bungtuan haro haharo Central Elementary School.
9: Uy, kaswerte, abangan niyo buwas.
10: 1,000 nga mga school children.
9: Uy, malipay din mga kabataan. Kaya hiya ko ito ka K5 Edward. Basta kumapot ng bagong notebook ba daw?
10: Malipay ka.
9: Excited at hiduro ka K5 Edward. Baga ganun may igsusurat. Tapos igsusurusok-suk lang ngayon na bulsa pagtikaya.
10: Amo na.
9: Bago pa nga ni Agoy, hapit diri. Happy diri pakaputo ni tibang mga classmate naton. Pero naabot na ni katunga-tunga. Di pa nga nakatungan tuig ka kay Edward. Pinipilo na nga isuksok ang bulsa ang notebook.
10: Kaya nagtotoo kita nga education is a great equalizer. Okay? Nga an education hindi rila usang nga privilegio but ito yung usang nga katungod ka kay Pai Meloy. Ami Milong. Kay Pai Milong. Nagiging ka kay Pai Meloy. Tawaray. Ka kay Pai Milong. An education is a basic right. It is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Okay?
9: Tama ka, ka-K5 Edward. Ngan diri ni pwede baligya.
10: Yes! Diri pwede makawan.
9: Diri pwede pahuram.
10: Yes!
9: Salit kung may nakita edukasyon, pagtipigan ta ito, ka-K5 Edward.
10: Yan.
9: Diri kay man nga yung eskwela. Kitin magkarit-karitan nga universidad, okay. Magkarit-karitan nga mga eskwelahan, pero pagkatapos, kawatan.
10: Ito! Tagi doon ako sample anay boy hankuan mga ihatag naton nga mga school supplies ha nga dahit at mga school children mamay kala 1,000 nga mga school children itong tatawa panandagan nato in partnership with JNT Express and the 578 Emporium, mga kakipipe. Komo na pa idliwatinin aton na sistema hinin pagtaga edukasyon. Yan! Wow!
9: Sana all matatagan na no kabataan.
10: Ready na. Oh, diri ni baratohon nga
9: social kakipay Edward.
10: Oh, diri ni baratohon nga inen mga gamit kay bisla inen iya plastic envelope madakmul ini. Di zipper, ha? May ada ano ba tawag hini?
9: Wara ito patong kay Pep Edward.
10: Wara hini patong.
9: Oh, sakto ay gano presyo.
10: Sakto ay ni presyo.
9: Amot mo upay.
10: Oh, may da kita mga notebook, duha nga notebook, usa nga papel, pad, may da kita Crayola, may da kita inen pencil, yan. May da kita eraser, yan. May da kita tahar, yan. Ready na ini.
9: Kompleto na pagsurat na la kay Pep Edward.
10: Pagsurat na la.
9: Yan pagkarawat na la ni Rakulang. Okay, so total adi man kita naginrestore man kita parte pagtigang klase buwas adi na si Sir Leo Hermosura Senior. Good morning kay Pep Edward. Ano ka tinuod ngayt klase ada pahit 15 diri daw buwas. What cinco no from Barangay Gintarkan Villarreal.
10: Buwas.
9: It so, parwari kita informasyon ka kay Pep Edward nga
10: pag-abri
9: klase. Klase. Buwas mismo ang pag-abrihan klase.
10: Ada, tutduin maupit mga bata. Kaya damo di pa nagpapakabasa mga senior high na.
9: Ka kay Pep Edward.
10: Ano kasugan liwat hini ka kay Pep Milong ang kabataan ginihingyap natin nga magiging pag-asa hinin aton nasod pag-abuti ng panahon ka kay Pep Milong. Badong.
9: Magandi man inaasahan usahay ka kay Pep Edward. Kay at their young age, usahay na influencer, labi na kung nasulod na politika ang bata.
10: Muna.
9: Makandidato ko nung kay Iski Chairman, kay Iski Kagawad. Pero gintututduan. Han mga pilidong na politiko.
10: Ito, mami ka na may pilidong. Anak na naibabaro.
9: Termino tayo ito, haro ka talaga. Pilidong. Kay Pep Edward. Mga pilidong ngayon, utok han mga politiko. Mga pilidong. Pagtubuhan bata, nga politiko, pilidong gihapon. Pareho ba ka kay Pep Edward? Ito sa nga politiko, kung kawatan ka, ano mo kinawat, ipapakaon na nimo mga anak,
10: anong pag dako ito, nagiging kawatan gihapon.
9: Tama ka, ka kay Pep Edward, kasi tumubuhi ra, nagkinaon hirahan kinawat, nanonop to, paira mga kaundan, haira mga kaugatan, siyempre, kawatan.
10: Ito, ano't paghihingadayan nato, yan ang adlo, mag-headline ani kita kay Pep Milong para may Perluminos may barot at mga namamate kung baga ano tira baga pagbabantayan hining atong programa yan ang adlaw hining Domingo ka kay Pep Milong.
9: Okay, so og sa kita ka kay Pep Edward kumadto hay nagi kay Pep Milton. Kay un plus anay nato ng bagong executive order nga gimpagawas.
10: Okay.
9: Han Department of Agriculture kaparte nihan price cap han tanan nga mga imported nga mga local rice ka kay Pep Edward.
10: Nga dapat an imported local rice ano no, an imported rice kung ibabaligyan na diri masubra 50 pesos.
9: Yes, tama ka kay Pep Edward. Base ini hanggang palusad nga Executive Order 118 nga nasiri nga kautosan ng pamalaan na nagtatakda ng 50 peso kada kilo na price selling sa piling importante rice.
10: Imported.
9: Oh, 5% broken, meaning best quality ni ka best kay Pep Edward. Pinakamaupay ini
10: diri,
9: ng bugas.
10: Diri ni ang dugmuk.
9: Diri ni dugmuk, 5% lang ka kay Pep Edward.
10: 5% lang ang
9: okay. So ano niya nga mga imported rice ka kay Pep Milton?
10: Dapat diri malaposahin sa 50 pesos.
9: Pwede natin padrodakon kay Pep Milton?
10: Oo, bisan di kami makita na. Basta makita.
9: So amay ni ang mga imported rice nga dapat diri may sobra 50 pesos kada kilo.
10: Okay.
9: Kung may ada magbabaligyahin sobrahan presyo
10: or price cap. Or mapalit. Labi na't gobyerno nga mapalit yung panahatag. Oo. Okay.
9: So, ama din masunod, Jaguar nga blue and blue nga ng sako kay Pep Edward.
10: Okay.
9: May Jaguar nga yellow nga sako. May Jaguar nga red nga sako nga surudlan.
10: Okay.
9: May da natong Don Roberto. Senior Roberto. May dun pa, may senior na. Waray-waray. Super Rice. Maharlika. Kylo, Carlos Ono,
10: ito.
9: Maharlika nga yellow,
10: ito.
9: Princess Mia ngang grandeur. Aminit yan na pangunahon nga mga bugas nga mapapalit naton ha aton mga kamerkaduhan nga puros mga imported
10: dapat,
9: nga dapat waray masubra 50 pesos kada kilot aton palit. Klaro ito ha?
10: Kapag klaro. Magmumultahan ito na Department of Agriculture kung baka may masubra.
9: Kung may ada maka-experience yan eh, ayaw ka mo pag-alang pagreklamo, reklamo ka mo dayon, kay may dahilig yung papatamakan nga Executive Order 118. Sunod ka kay Pai Pelton.
10: Sunod.
9: Okay. Di pa, nga Kaber, Executive Order 118.
10: Hindi kabilang ito. Diri ini upod.
9: Ay, hindi
10: mga
9: kabilang.
10: Mga important guys sa Region 8 na hindi kabilang sa Executive Order 118.
9: Oh, okay. Kay Pai Edward. Diri niya Kaber, price cap na 50 pesos kada kilo. Ang Japonica, Tokayo, Queen Mary, 25% broken ini. Three brothers and three sisters. Bonic Sinanduming, Buko Pandan, Hasmin Red, Tiger Brand, Mariposa, EBR, Elizabeth Rice, ngan iba pa nga local nga bigas, Diria Covered and Executive 118. Kakay Pai Edward.
10: Anong ba na ito pag-distinguish sini itong, kay kunwari na itong
9: mga higher mga price tag o Kakay Pai Edward.
10: Dapat ibutang ba itong ngaran itong bugas?
9: Kailangan, Kakay Pai Edward.
10: Di na itong ito so, pag-distinguish na hiya kung gimbutang mo na habugasan, gimpresyohan nira, waray na ang sako. Okay, di natin masasabtan nga inin kung ano ito yung klaseng bugas.
9: May nakita composite team ka kay Pebino okay, na magkaka din price monitoring. In fact, ang DTI, ang Day Regional Office, Kaupo Dan City Agriculture Office, magkakada kitahin composite team price monitoring. Particular, habugas, nga diba pa nga mga agri-fishery product nga aton makikita aton mga pangunahon nga merkado, hasyura ng Tacloban o iba pa nga mga lugar din na sinirangan besides ka kay Pebino. In fact, this is a nationwide composite team price monitoring. Particular ito. Hambugas.
10: It pakiana, may nanaba na sita, may nanaba na dakop, kakay 5 milong.
9: Testingan natin kakay 5 Edward, hapagtamak yan ang asimana.
10: Ito.
9: O, kaya man na, kailangan mag-take effect immediately ini nga Executive Order 118 naging palusad ang national government.
10: Okay. So, there is 65 pesos ha? 50 pesos. It imported rice.
9: Oo. Sige, igbabalik-balik ta ini, igpo-post pa nga ni natin ini, anuin nga mga bugas nga cover han price cap, anuin mga bugas nga direct cover han price cap nga 50 pesos per kilo.
10: Okay.
9: Kay Pai Edward.
10: Ano't ato paghihingadaya niya nga aga? May na okay. Kita mga bisita. Sige.
9: Yes, kay Pai Edward. May na kita actually yan ang mga guest from okay. Tacloban City, yan aton mga kabatan-unan nga may ada passion and kasugbong han advokasiya han City Agriculture Office kin tatawag naton niya nga youth arm han City Agriculture or even han Department of Agriculture amin han aton youth arm kumbaga kasugbong ini han Department of Agriculture pagpatuman pagpadangat pagpaabot han mga programa han Department of Agriculture and we are so very lucky in Tacloban City
10: okay.
9: Nga very active naton 4-H club. So I hope ang ibang mga local government units, mga provincial agriculturist office, mga municipal agriculturist office, City Agriculturist Office din niya sinirangan besides kana bugos nga Pilipinas, i-activate, i-empower niyon yung mga kabataan, especially naton 4-H Club, nga hiran naton magiging kasugbong hapag implementahan mga programa han Department of Agriculture. Kasi natuod kita, nga ini nga mga kabataan unan naton, ini nga mga anak han mga paraguma, mga puro pangisda, kakay Pai Edward, natuod kita nga they have the full potential to produce in damo nga pagkaon, damo nga mga produkto, nga ibabaligya o ipapakaon naton mga igkasi Pilipino.
10: Okay.
9: Kay Pai Edward.
10: Importante ini kay Pai Milong, labin na kay it aton mga farmers aging. Okay?
9: Yes,
10: nagkakaedad na hira and may napag-studio nga it average nga edad ng mga paraguma is 57 years old.
9: Now, and it's very crucial talaga very crucial. Kay Pai Edward.
10: Kay ano man, importante ini. Kung it pangidaron, it at mga paraguma, 57 years old yan na on average. Okay? It mga Pilipino yan na nabubuhi 70, 71 years old la. Napatay na.
9: Tama ka.
10: I mean, o sakit at may pinakahalipot nga kinabuhi din niya, kalibutan. Now, pag-abot to nga panahon, kunwari nini nga mga paraguma, kay puro naman nursing, engineering, criminology, hotel and restaurant technology, or whatever, itong pinangunguhang nga kurso, computer related, hinumat magkakaw-kawhinin aton mga umhanan, kaki 5 milong.
9: Ano man yung pangangaunon,
10: ano man yung pangangaunon, kaki 5 milong.
9: Kaya di rin man kita pwede magpakaon-kaon nga tao.
10: Ito!
9: Iba na ito kaki 5 milong. Alaga, di rin
10: man pwede magpakaon-kaon. Okay.
9: Dapat kasi maintindihan ito taton mga kabatan-unan.
10: Oo.
9: Nga unta, di umabot ang punto, nga wari na kita pamamalito na merkado. Dapat
10: ito.
9: Permanente, may sapat, insakto, safe, ngan secured nga pagkaon, nga mapapalit naton, hakamerkadohan
10: okay.
9: Naton.
10: So,
9: that's why, dapat mabaro, maintindihan ng mga kabataan. Kaya ano nga dapat magtanong
10: okay.
9: Kita?
10: Ini nga mga kabataan na anhiya na.
9: Ani niya na kakipay Edward ginibayt naton. Okay. Damo ka mga mag-upay ng mga pulong itira na ipapasabot. Itira may kasi mga kabataan. Unan kakipay Edward. Kasi maaram kita yanahan in sitwasyonan mga kabataan. Unan damo ang nangangadtuan ng mga bisyo.
10: Sus.
9: Damo kalain ng mga worst na nanihitabo. Tungudhan, waray nira mga ibang naging kakadtuan kakipay Edward. So why not engage to other venture like an era passion for agriculture nga kundiin dirilan era kalugar nga mabubuligan makabulig pera nira mga kasi Pilipino ka K5 Edward.
10: Manira yan na. Okay, ano pat paghihingadayan natin para okay. Idea at mga namamati tira baga babantayan niya ng adlaw ng
9: Domingo. Okay, so ugsa natin tawagan natin mga kabataan kay magkakadapan ka short break ka K5 Edward. Plastaranay natin na natin price monitoring and bantay presyo.
10: Okay.
9: Ha, mga kamerkaduan na siyudad ng Tacloban yan iba pang mga merkado din na sinirangan Bisayas. Okay, so para guided ka mo kung ano nga mga produkto ang mahal, ano nga mga produkto ang barato, ano nga mga produkto ang dapat i-produce, hinmadamo, natong mga paragumang, ano ang mga produkto nga, di rin natin angay tinanom yan na kasigut mahinay ang demand.
10: Mahinay demand.
9: Anong dapat itanom tungod kahitaas ang demand?
10: Well, usap pa kayo 5 milong, dapat, ini nga paghahatag natin ng presyo, di rin para itong mga konsumidor. Karek na tuloy may pahibaro itong mga producer, mga paraguma.
9: Yes,
10: oho, amo init pamresyuhan na diha merkado. Katapos pagbabaraton la kamo dito mga trader.
9: Okay, usa pa ini nga makakatagin idea naton mga paraguma, labi na nun mamati aton yana.
10: Oo.
9: Nagkikita Facebook Live or iba pa nga mga platform ka kay Five Edward, magigin guide ni nira kun may ada mapakadto nga mga middleman nga mapalitan ira mga produkto.
10: Ito.
9: Nga ops, kay ano nga sugod palit nga mahal naman ha merkado tiyo kabaligya.
10: Amo na.
9: So dapat magkaadahin negosasyon an aton mga paraguma, mga middleman or ngadton mga direct buyers sa aton mga agri-fishery products sa kay Five Edward.
10: Okay.
9: So, kadiyo naton ang prevailing market price naton ng agri-fishery commodities in Tacloban City. Base ini dinan June 5 nga aton monitoring ka kay 5 Edward.
10: Bagula kay PCCP yan na. Hadton Biyernes ini.
9: Hadton Biyernes ini.
10: Okay.
9: Pero anytime yan ang adlaw, makakadalot kita liwatin pinaka-latest nga price monitoring ang kanan kakulop nga kanan niya na mismo ang adlaw ka kay 5 Edward. So, makadikita naton imported rice o tinuod 50 pesos na lang ka kay 5 Edward.
10: Anay. Pero nasirin di Edin Urbano, Hamerida mo abot hin 57 ang imported rice. Waray man ko makakita nga di hintag 40 plus nga rice.
9: Okay, mao pa ini nga impormasyon at least ipapa abot nato ni mga natutungdan nga mga ahensya ka kay Pepe Edward nga dapat bantayan ni ra ini. Mao pa ito, ma'am, at least yan na napasabot ni Muhammad nga damot na mamati yan na nga may adasugad hini nga mga sitwasyon hay yung mga bungto. Okay, so unimported rice, regardless kung ano nga brand, hininga imported rice, 50 pesos nala talaga ka kay Pepe Edward. Last week, 52, 54, 57 iniya.
10: Yan na 50 nala.
9: Yan na 50
10: nala. Yan iyo, ha? Okay.
9: Okay.
10: Next.
9: So, ang local rice, di rin hiya piktadohan, Executive Order 118. Ang mga local rice, ang mga produce, sa datong mga farmer. So, may ada 52, may 50, annual milled, 52 gihapon, and regular milled is 47 pesos. So makadikitahan mais and crack para tubong 46 pesos per kilo waray pag-ubos ini ka kay Pepe Edward waray lot pag-igbaw mintinado niya presyo sugad man gihaponan corn grits nga 46 pesos gihapon kada kilo. So makadikitahan isda haros tanan nga mga isda nato na kamerkaduhan waray pag-uminto ngan waray lewat pag-ubos an presyo ka kay Pepe Edward.
10: Bangos 250 medium, bangos large 260, alumahan 260, ang tamban 100, tilapia 200, squid at Bisaya ini 365 pesos. Ang yellowfin tuna tambakol 280 ang kada kilo.
9: So warahin ni paggalawhan mga presyo. Okay nga digapitan mga karne and beef ramp amo gihapon waray pagbago
10: 480.
9: Beef brisket 380. Pork ham 338, pork belly 345 pesos per kilo. And
10: whole chicken
9: 190 pesos per kilo kay okay. 5 Edward. And anaton chicken egg and busag nga white busag white pa and small 250 kada usa kada bugos and medium noybe and large jis and XLS 10 pesos per kilo.
10: So, bukod signon, sufficient that supply bunay.
9: Sufficient.
10: Waray movement.
9: Waray movement, actually, kay Pepe Edward, tibara to yan at bunay.
10: Okay.
9: Damo yan at supply.
10: Pero kung karuyag mo at dun baga mga in special cuts, pwede kahan wings la, pwede kahan aba, Okay, ang bagaunuran nga party.
9: Oh. Oo. May nakita mga special cuts or choice cut sharing pa hanibang aton man may merkado. So kung puro slapako or wings 210 pesos per kilo. Ang aton paa 220 and breast 220 gyapon.
10: Ang thigh.
9: Ang thigh 220 and drumstick 210. Quarter leg 200 Adidas 150.
10: Ito.
9: Ang sumsuman ini ka kay Pepe Edward ang bali na.
10: At okay. Utanon, abe.
9: Okay, amo na ini.
10: May dako, oh. May dako paryente nga tumawag ha akon kay Pepe Milong kay di pa mag-harvest hira hiton inin ira ang palayang ang string beans. Ang ay baga mabuligan naton hira para baga makabaligyangan, mapresyohan yung baga eksakto yung taon man ira baga kabudlay.
9: Oo, oh, i-connect naton ka kay Pepe Edward. Permanente kita may mga kadiwa hatakloban.
10: Ito.
9: May da kita permi. So anaton so, mga local farmer nga nagbabalik raton mga kadiwa, pwede mo dot pumaliti kang haira ha. Insakto nga presyo ka kay
10: so,
9: Edward.
10: Pwede kita mamalit ibalik yaliwat.
9: Yes, ka kay Edward. Oh. Ay naman pagpatungin dako ka kay Edward.
10: Maram ka man ha ako na nagbabaligya.
9: Imo lagi pa nahatag.
10: Agi, kakipay mo.
9: Siling pa, animo ganan siya na obos pag pinansukli.
10: Agi, ang palaya, tag 60 kilo. At tarong, 60. Ininsitaw, amoy ni ang string beans, ang hantak.
9: Mahal pagod ka kay Edward.
10: Madaw, hantak, tag 70. Iton, karubasa, 30. Ang kamuti, 75. Ang kamatis, 70.
9: Nagmahal ang kamuti, 5 pesos ka kay Pepe Edward. 70 na ini. Oo.
10: Ang ini nga tomato, sanang nira, ini nga kamatis, di ba klase por klase ini, kay Pepe Milong?
9: Oo, kay Pepe Edward. Iba-iba nga klase ang kamatis.
10: Pero, papres-presyo, 70.
9: Actually, may buro barato pa ito. Ang pinakamao pa ito nga klase kay Pepe Edward.
10: Ini nga 70.
9: Tanan nga mga presyo nga itong didaging plastar. Puros ito ang mga first class ka klase yung mga produkto kay Pepe Edward nga presyo. Okay. May mga buro barato pa ito.
10: Okay. Bagyo beans, 200. Ang repulyo, 80. Carrot, 120. Sayote, 50. Ang munggo, 100. Pichay, bagyo, 80. White potato. Ano yung nga white potato? Ang patatas.
9: Patatas ka kay Pepe
10: Edward. Patatas, 90 kilo. Oh, Kate Bugoy. Good morning, hey, yung atanan din, Hakey 5. Mapakian agad la ako, hain may da. Panhatag in school supply, sir. Kay akon, mga anak. Waray pa mga school supply. Upat kasi hiyang nga maeskwela. Grade 9, grade 7, grade 1. Tapos, kinder, sir. Salamat ang pagbasa. May dalamang good mga pre-selected nga mga eskwelahan na. Okay? Sige, next. Adikitahan mga agidon, abukado. Nakapalit ang kakulupin abukado, ha? Palunga, tabo. Tika nga barangay Bukid Harulite. Tagsin. 150.
9: Barato ka kay Pepe Edward.
10: Barato. Kanito ang tabo.
9: Barato talaga haro ka kay Pepe Edward.
10: 150. Ang kilot abukado. Ang makakaupay na abukado, ricohin good fats.
9: Oh, yes.
10: Labot lang fiber nga may ada. Okay? Lakatan nga saging, 120. Ang sabak, 40. Ang latunda, 90. Kalamansi, ogi ang kalamansi. Tag 140 ang gatos ini.
9: Kamahal na kay
10: gatos.
9: Okay. Di pa kasi yan na harvest season ng kalamansi.
10: Natag 1 peso and 40 centavos
9: ang kada usa.
10: Ang kada usa pur bida. Nagpakuha pala kakulop. Ha akon uma-uma pero gin pa kung kadaan. Ako naging papuga nga daan para kung magamit ako, di rin ako puga ng puga.
9: Gibutang-gibutang ko hiya. Mga pa ito hiya ka kay Pepe Edward.
10: Mangga ang karabaw 120, kapaya 80, pineapple pinya 90. Kada bugos ini or kilo?
9: Kilo ka kay Pepe Edward.
10: Ang kapaya kilo 80. Ang 90 ang siguro inin pineapple ng 90 ang tag-usa ni kabugos.
9: Usa ka bugos ka kay Pepe Edward.
10: Ang pomelo tigang ina Davao Mindanao 150. And watermelon 80 ang kilo.
9: Mahalit watermelon na yan. Ha?
10: Mahal.
9: From 40, 50 ni ka kay Pepe Edward. Ang mga naglabay nga. Kulang kasi kita yanahin supply. Han, watermelon. That's okay. Why mahal yan.
10: Asin, 25. Ano yun eh? Kilo. Han asin, 25 ang kilo.
9: Oh.
10: Ang busag nga asukar 80. Busaan, washed. Sugar washed 60. Ano yun yung washed sugar?
9: An white nga tagot sinta, 45 na itiya ka kay Pepe Edward.
10: Aba busag-busag.
9: Ano busag-busagan? Sing
10: pa ito.
9: Di ba busagi?
10: Mabusagay. Hinduro. And brown 60, cooking oil 1 liter 100 pesos. Okay.
9: Sige, adi anay kita han aton mga pa-shoutout ka kay Pepe Edward. Adi Janjan ha old Kawayan.
10: Okay.
9: Shoutout kuno Rosario Gascoyne, good morning hayo nga tanan dida. Edin Urbano, married, okay, nabasa na niyo mo kanina. Watching gyapon, Himana Rodora, Manaduri, from New Kawayan, natun President and Farmers Association, dida. Good morning, Manaduri. Hiosilito si Para, good morning, mga ka-K5, watching from Barangay 87, San Jose, Tacloban City. Hiduay, Rodora Tingzon, si Kurata is watching now. Nga na di Kate Bugoy na si, good morning, hayong atanan, dida ka-K5, mapakianagad lang, kuhain may dapan hatag, ato na, ka-K5, Edward.
10: Nabasa ko na.
9: Okay, Rodora Buran, yung mahal ha, Merkado, pero it farm gate price hapit aroon kairo hit vegetable farmer.
10: Anay daw kakipay milong kun it DA may executive order ni rapartehin in bugas kano di rigat na magkaadahin in pamresyuhan ng eksakto standard di mga farm gate hit nga diri baga madidingguhin duruhinin at mga paraguhumahinin mga traders.
9: Actually, diri sugad ka stable ang presyohan mga local produce natin kay KPB Edward. Dependent kasi kita ang supply.
10: Okay.
9: Or kapasan mga farmer pag-produce kay KPB Edward. Amo gyapon, na-apply gyapon ang low of supply and demand.
10: Amo na.
9: So that's why diri good na few fix natin ang mga presyo.
10: Anay, adik akong pakianahin mo. Kay haros 95% that supply baboy din niya atong backyard. Meaning ang taglima nga mga anay nga nag-sugod dito, sugod ako, may dako.
9: Oo.
10: Karuyag ko pa makianak, kaya nagumas sa ako pag-raise anak mga anay, nganan akon mga pasi. Natagpira ba yan at bago nga lutas?
9: Hapag kaya na ka kay Pepe Eduard, di rin nalaposin 5,000 pesos.
10: So, bago nga lutas, 5,000 pesos.
9: Meaning vaccinated na ito, okay. Nakuha na nga tanan, vitamin na. Lutas, sumira nga lutas, nga tanong ito na-administer.
10: Pero kaadlaw it lutas dapat.
9: Depende ito ya ka K5 Edward. Pero may ito natin kuhan talaga nga depende na itong buyer. Kung i-re-risk niya ang total na nga lutas siya or hindi ripagod. Pero tungod magod ang technology na ka K5 Edward, amo talaga ito ya.
10: Diri dapat 30 diri, days.
9: Oh, so ganito, 30 to 45 days.
10: 30 to 45 Edward, days. Oh. Okay.
9: So, 5,000 pesos talaga at presyo ito ka kay Pepe Edward.
10: Hit, 5,000. So, kanyang anak na.
9: Usually ito yan, na 9 to 10 kilos na or 7 to 10 kilos ka kay Pepe Edward.
10: Oh. May naka din na video, hanak mga pasi. Di na akong gin-vlog. Kaya na, kay Pepe Milong, anak usang anay ng anak unsi. An usang anay ng anak hindusi. Kaluis sa Diyos, tanan buhi.
9: Wow,
10: 23 tanan.
9: Paldo ka naliwat.
10: Ada kami mapalit.
9: Kung may napalit, pa nahatag mo naliwat.
10: O gano'n, kamamahal yan na kakipay milong hinintubong.
9: Tama ka, kakipay
10: Edward. Inin pagbaboy, para naglaro yung bursa, na pagtanto ko na yan, na gano'n, kumbaga maamin, mapuperdoy ako.
9: Mabubuho ang bursa.
10: Buho-buho ang good. Kay, danek napalit ka na si Mana, tag 6 mil, nga tubong. Us kasi mana.
9: Kwintaha daw, ito mo gasto nga ito mo yan na pagbaligyat ito mo baboy. Kung nakabawi ka.
10: Ito ko sa kabulan, daan na naabot 24 mil.
9: Okay lang kung break even. It problema kung negative. Okay. Oy, Marinette okay. Kamin for the severe okay. Is watching from Sanctuary Farm Basay Sama.
10: Oy. Okay. Sige, yan na lang Milton.
9: Okay.
10: Babalikan natin yung ating programa. Ani na at mga guest ha 4-H. Ano
9: ka kay Pepe
10: Dwarf? Anong both sino ng 4-H? 4-H.
9: Heart? Upat nga H. Head, heart, health, hands.
10: Wow.
9: Okay, may explain ito nila. Kaya nung nga head, kaya nung nga heart, kaya nung nga hands, kaya nung nga health.
10: Karoyag nato nga mainggan nyo inin mga kabataan nga mag-engage sa agriculture. Hindi ba't mapupubriun dat agrikultura kaya katat nagpapakaon inin mga tao kagay Pemilong?
9: Amutot na kung kapakyan na kagay Pemilong. Diba?
10: Oh.
9: Dapat waray na pupurdoy. Waray na pupubri.
10: Waray na pupubri nga parang uma. Okay. At anyway, babalikan natin yung ato na programa Ascenso Region ko. Hingyap ang kauswagan ng Sinirangan Visayas with the 4-H Club. Ano ni? Officers?
9: Oh, officers.
10: Officers and members.
9: Hantakloban City Chapter.
10: Hantakloban City Chapter. Paghihingadaya natin ni standby. Kamalang pipa ng mga pahibaro.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
13: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
14: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Para sa malinis na dugo.
14: DGX 500.
16: Para sa manusog na tayo.
14: DGX 500.
16: Ayon sa mga eksperto,
14: ang DGX 500
16: ang may pinakamataas na antioxidants
14: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
16: DGX 500.
14: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako dahil si Zairo, usog kayo kumainom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabait sa mga butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabalit sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. Visiting Nangyay bala mga may gabis gidang extend food supplement for men.
20: Extend food supplement for men.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dairy Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May pumso!
10: Balik kita mga ka-K5, hininga ito na programa Ascenso Region ko. Hingi ang kauswagan sinirangan Visayas alas 7:13 na. Kawag yung papahinom dumungay ang kamahit ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch ang magkakadahirahin libre nga check-up tinikangan buwas ng adlaw. Okay? Lunes, pizza 8, hinin na Hunyo, alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulup. Tugtog minute pizza 15. Pagka pizza 16, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulup, okay? Libre nga check-up, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch, nga naimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan. Hinin siyudad ng Tacloban, dito gihapon niya mapapalitan mga dekalidad nga mga produktong herbal. Sugad ng DTX 500. Ang pinaka-superior ng source ng antioxidant, Mighty CD, alkaline vitamin C, ngan ang Clinica D3 Bio. Ngan sugad man ang sikat na ng kape. Ang kape nga nagkagkape ka na na-detox ka pa, DTX sa Coffee Mix. Mapapalit gihapon din hangatanan ng mga branches, Ang na Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center Nationwide. Ngan sugad man ang mga parmasya, ngan mga butika. Kakepay Milong!
9: Yes, Kakepay Milong!
10: Anay, isang-isak-sak-sak.
9: Okay na.
10: Anay. O sige, ito na. Amo na.
9: Okay na. Para kita mag-sound check kay Pepe Edward. Okay, sering pa naton kanina kay Pepe Edward. Kaupod naton yan, naton mga bataon, naton mga advocates sa agriculture.
10: Okay.
9: Ang Youth Arm, Han City Agriculture Officer, Youth Arm ng Department of Agriculture. Kaupod naton din yan, 4-H Club, Tacloban Chapter, Tacloban City Chapter. Usahan pinaka-aktibo, pinaka- vibrant yan pinaka-productive nga youth organization han 4-H Club ang Tacloban City. Yan na kakipibidwar. Pakiran nato nira usa-usa. Magpakilala ra ka daw sa ano ang era position, ano era organization. Kaya ano nga ni man hira 4-H Club?
10: Oh, nga.
9: Kaya ano dira kumatunulat pag hunirohit-hit, pag...
10: Oh,
9: okay, Pepe Edward. Kaya nung ani manira ha 4-H Club.
10: Okay.
9: Sige daw.
10: 4-H nat- Club, ang core values ini na sering didi head, heart, hands, and health. Okay? Usa ini hirang national youth organization nga naka-focus sa rural development, leadership, and agriculture for in-school and out-of-school youth. I understand.
9: Yes, kay Pepe Edward.
10: Ang pangidaro ni Nira, 7 to 30 years old.
9: Oh.
10: Anay, di na kita ma-qualify. Pero karuyag naton, pwede...
9: pwede mag kita magkunwari.
10: Dire, pwede kita himuon ni Ranga honorary member.
9: Member, yes, kay Pepe Edward.
10: Oh, pwede ka mo maghimon resolution. And then, nga, ginihimon niyo, hikakipay Melong Anadi, nga ni Edward Sanyagan, nga honorary members. Hayton 4-H Club.
9: Yes,
10: kaya waray nalalagas, ito. Natutugas la.
9: Oh. Sasagal ka kay Pepe Edward.
10: Sasagal la. Ayan. Okay. Sige, i-introduce.
9: Tawagan natin siya, nanay, pag-introduce sa natin mga guest di ha atong studio. Tawagan natin hi Chester. Pakilala, nanay. Tapos, kaya ano nga di ka 4-H Club?
10: Yan. Sige.
24: Amo pa nga aga ano ato na tanan. Ako hi Chester Lionel Sikiza. 21 anyos, naguko yung barangay 106 Santo Niyo, Tacloban City. Ngan, amo ang City Federation President han 4-H Club of Tacloban. Ano, so, pakiana nung nasari ka kay ano, adi ako 4-H Club. Tungod niya, natuod ako nga kinahanglanon ng mga kabataan nga mag-engage balik into agriculture kay sir pamangud po ano nga ang pangidara ng mga paragumayan na ada na 57 years old.
10: Correct.
24: Which is alarming hiya kay tungod niya kung magtitikalagas itong mga farmers, ano't magiging future hiton aton nasud. Ano, so, adi ako, kaupo ng mga 4-H Club din na Tacloban, mga 4-H Club members para iduso nga ang mga kabataan in utro maghibalik itong era pag-engage ha, pag-farming, ha, agriculture. Ayan po.
10: Okay. Okay, next.
1: Hello, good morning. Mapinga aga haton yata nan. Labinan mga mamaratihan Q5 News. Ako ngayon ni John Ray De La Rosa, usang residentihan barangay 68 Anibong. Ngayon, usagayap nga active youth and 4-H, which is usagayap ako nga Secretary and City Federation of Tacloban 4-H Club. And yan na, inaadi kami Q5 News para ano inin usagiyap nga hitungod kay parahan pag recognize sa amon bahin na namon pag entry ha national regional caravan 4-H club.
2: Hello, maupay na agay yung atanan. Ako ngayon ni John Mark Galos na nao kuya North Hill Barangay 106

0: Ita. Kasi pinaka perfecto nila nga ehemplo para sa aton mga kabataan. Kay ba yung sumirin mga kabataan niya na nga namamati or nakikita aton nga, ano ito nga porridge club? Naman, maging ano, ano may ito hira? Bayan ito puro parayaw la. So, yan na, gusto na aton mabaro. Ante kang itira president, it federation president at porridge club ang Tacloban City Chapter, hey, Mr. Chester Kisa, ano pala ang natabo ng mga buruhaton ni Hapaghaya na nga naglabay nga bulan or yan na mismo nga bulan ng Hunyo. So gusto nato inihaka kay Pabidor Mabaruan para ma-auhag liwat ang mga kabatanonan nato. Okay. Sige, Chester.
1: Sipo, amo to no, ang 4-H Club in isang organization related to agriculture. Ano, and an haamon ha 4-H Club, may mga activities na ginkakandak kita related to agriculture and even iton pag-develop ito ng mga kabataan, ano, ito na mga potential. So, recently, ano, and amon gusto iparayo gihapon, ano nga, an 4-H Club of Tacloban in usang gin-proklama, ano, as overall champion, han, nag-agi pala nga 4-H Regional Info Caravan Cum Congress 2026, nga ginbuhat, ha, Maasin City, Southern Leyte. So, an 4-H Club of Tacloban, pinaagihan, suporta gihapon ng City Government of Tacloban, yung City Agriculturist Office, in nagrepresentarhan siya na ng Tacloban, hiton dito nga maong event. And then, nagdaog kitahan, pipira nga mga contests gihapon, ano, nga sa panay pakita na iparayaw naton ang kakarithan mga kabatanunan han Tacloban City diri la ha sektoran agrikultura kundi pati gyapon han pagpakitahan era talento. So may dakita dihi kay Kuya JR an ngan upo di Ate Diana hirain nag champion han transformation contest kundi nagimarin indigenous gown ano nga ginsulot naman ang aton first runner up han Miss 4-H Eastern Visayas si Chinchinella si Kiza, which is actually akon po bugto. And then may dakita gihapon second place han quiz bee competition nga related into agriculture si John Benedict and Esco ngahin may dakita mga sering pa mga magkarit ng mga actors and actresses han 4-H Club of Tacloban. May ada kita adhi John Mark Galos upod niya hi Cap Daniela Budanyo, which is nagse-celebrate na niya birthday. So happy birthday Cap. Ano han barangay 102 Old Gawayan po niya.
2: Happy birthday.
1: Yes, ngahin hi Milenio Sabido, hi Jessica Budanyo ng Honey Joyce Bungget niya nag na proklama ko mo third place liwat han direct ko ganap mo. And then ako gihapon niya na naton city coordinator hi Ma'am Janet Gonzalez gin gawaran kami han kumu most outstanding 4-H Club member and 4-H Club coordinator gihapon po ha City 11.
0: Oy, congratulations, congratulations.
2: Anay daw. Ano kamo kadamo din ha Tacloban and siguro at magapakaintindi kun baga mag aada kamo usang organization you shared common in ano ka pa ini baga advocacy. Okay? And nga dako nga bagay parit at gobyerno, okay? In Pilipinas, sobra 120 million and hataas ito natin population growth. Damo nga pakaraon nun, okay? And apektado kita itong, you know, climate change. So, importante good yan na ini tinatawag nga disaster. Ano ba ini? Ano ba ito may tawag? Ang agriculture? Ano ba tawag ito yan?
3: Disaster
2: resilient agriculture, science and technology driven agriculture, okay? Batsyahan, karoon ko mahibaro, ano ka mong kadamo din na Tacloban? Kay federation naman ini, there are 138 barangays sa Tacloban. Kada barangay ba may da 4-H club or gin iyon na laging cluster hiya?
1: As of now po, actually kay inin baka kita nag-start actually otro kay may mga especially after ng pandemic ano ang mga 4-H club din niya Tacloban medyo naglaylo ang mga barangay so nagkuang kita yan na nga maibalik naton na okay. Ma-reorganize kitahan mga 4-H club din niya Tacloban so kapag kaya na upatan aton established na organized sa barangay out of 138 which is guti ay paya pero padayanan aton pakipag-coordinate han mga barangay sa ano nga makapag kandak kita basahin orientation yan the organization han era tagsa-tagsa nga mga barangay paran 4H club. And then para naman ang members actually kay Sigma Manas City Federation na inhiya, kumbaga amo gihapon labot nahan barangay may ada kita mga

0: ginurusan na gihapon. May mga members kita from different barangays, especially han mga waray pa na kuan, waray labi, pa na labi organized.
1: Labi lang northern barangay, kaya adot concentration agriculture, yes, nga mga initiative. Okay?
0: Opo.
1: Okay.
0: Actually, aton gin-prioritize niya nga upat na barangay sa north. Actually, okay. Tanan. Opo. So may dakit ha, barangay 102 Old Cawayan, 107 Santa Elena, 101 New Cawayan, and 108 Tagpuro. And talagang mga norte ko na naton yung kung kay amon aton target na ang mga kuan anin aton unahon ang mga agricultural areas talaga ni Hantakloban. And ha mga members liwat mga ada kitahin 200
1: Hantakloban.
0: Opo, bugos at yang Hantakloban tungod nya labot nahan mga kada barangay may ada kita mga siguro mga naabot kitahin 100 plus ang mga tag sa ano pat na barangay nga na-active ano. May damang kita mga members nga po na federation. Iba-iba lalot ito yung nga barangay habugos sa Tacloban.
1: Okay. Ano't iyo naging contribution para ma-inggan nyo niyo, ma-encourage niyo itong sugan na iyo nga mga pangidaron nga mag-interest sa agriculture? Okay. Kaya na, inin mga kabataan, they are into damo nga klaseng kurso. Okay. Oversupply na kita in education. Mga teacher, kay every year, damot na mamasar licensure examination for teachers. But unfortunately, there is sugad kadamo itong job opportunities, labi na if you intend to enter government service sa DepEd. Okay? Patong-patong na ito niya. Damo nga mga teacher. Damo nagyapit mga criminologist. Sobra-sobrahan na. Okay? Mga computer-related, engineering, nursing, kulang na ininag... mga kabataan nga nanging eskwela agriculture, okay, ano ni mo naging observation and tipaonan o niyo nga na-encourage ini nga mga kabataan ikasin niyo kabataan na-encourage niyo hira or tumuod lahira nga maupa ining organization mabulig ako kaya mo't da akong challenge. Okay.
0: I want to ano nga sorry pa man itong trend yan na ha society nga inin diri good hira nag interest itong agriculture kay tungod niya masaring nga udiri ka mariko itong niya trabaho itong niya profession
1: or it's dirty. Kumbaga,
0: yes,
1: dirty
0: ganon. Opo, pero
1: kanira pag intinding ikot mag-aarado ikot magdidinalos ikaw. Okay, sige.
0: Yes, and which is sad reality good man itong ano pero ha for each club inin although itibaha amon say po like ako gihapon social work student po ko LNU.
1: Okay.
0: Opo, adihi kuya JR
2: IT.
1: IT. IT po. Okay.
0: Opo. Kumbaga adihi lot ti John Mark grade 11 pa man la po inhiya. Pero inin bisan man harayon amon
1: mga
0: kurso hitan agriculture. Kumbaga hi kami na natapod kami nga dapat matagaan naton hin spotlight gihapon iton agriculture salit amo naging aktibo kami hiton 4-H club kay ha 4-H club kasi actually inin may mga say pa mga programa iton Department of Agriculture nga inin especially related to education gihapon nya may ada kita mga scholarship grants gihapon may ada kita mga contests nga ginihimo and at the same time may ada kita mga internship programs outside the country kundi in mababaro itong mga kabataan kung ano itong mga sering pa itong pagkuhan ni Rayton Agriculture, anot mga innovations, anot mga mga trend yan nga pwede naton may apply hiton aton local farms liwat. Ano? And then ano lot ang connection ng 4-H club dida? And 4-H club kasi kung usa ka nga 4-H club member, kumbaga usa ka mga priority.
1: Okay.
0: Ano na maka-avail ni nga mga programs ni nga mga say pa mga opportunities nga may ada nga gino-offer iton government. So, okay. Amo to hi kita no din ha Tacloban for example nala, may ada kita napadara na gihapon ha Japan. Oo, yung Filipino farm leaders training program in Japan hi Kuya Oliver Antok and then nakalimot po kon usa. Inihira in mga 4-H club members han Tacloban han hadi pa mga 2017 so ito no nga successfully na ipadara naton ha Japan para hin usang training program han kun anot mga farming techniques nira dito at the same time na-apply lot nira din ha
1: okay.
0: Tacloban kumbaga amot amo iton usang advantage kun magbulig hira ini ka ini. Yes, ini nga okay. Organization.
1: But ang timo long term, so kagang JR for example, JR computer related ni mo kurso, okay. Ano mo ito pag-reconcile? Nga computer related ka and then ada kahin usang organization nga usang focus in ma-enhance naton to naton sector at agriculture. Anhon mo?
2: Hakon luwat actually and amo nagkamayadagya pa ko interest para mag-join niyan 4-H club kay actually ini nga organization diri man lapuhian na focus agriculture. Opo. Okay. Kay may damong good nira iba-iba nga activities.
1: Opo. Leadership.
2: Sa pag-iapit nga leadership tapos and mga activities po and opportunity gihap bahin po itong pag-aram ngan skills gihap ngan
1: skills development
2: po, skills development ngan usa gihap ito nga nagka ada kami higayon nga mag-join talaga ini kay nag especially hakon kasi course is IT since maharampo po ako ang mga pag-i-edit. So amo itun na enlighten ako mag-interest kay may daw sa nga competition na ito nga natabo po last 2024 which is po amo po ito nga nagdaog kami kan regional competition then gin compete po kami for national competition. Ini po nga competition is related po han pag-create and video tapos pag-share and story nga na-rely po ha guidelines tapos han ang timahan ko ang competition po.
1: Okay. But kung tataga kan higayon nga magparag umaka ano't imo plano ano't himuon mo ano't itatanong mo or kung nagahayop ano't i-re-raise mo
2: Dari man makurian pagpananom labi na ang pandemic kay nga damang good kita nagkamayada interest han pananom o sa gap itong ginagat ko ang kabataan nga mag-engage talaga ra ha agrikultura labi na mga eskwelahan.
1: Okay. Ikaw, Padi. Ano't imo kumbaga ani daw ani mga kag-anak mga paraguma diri
3: po. Anakon po tatay para gano po. Para ngawil pun isda.
1: Para ngawil.
3: Napo.
1: Pero agriculture gihapon ito kay may kalabutan nito at pagkaon, okay? Napo. So kung baga ikaw tatagan higayon, mag-uuma ka, ano't imo baga plano? Magtatanom ka, maghahayop ka baboy, baka, karabaw, or mananom ka fruit bearing trees, or...
3: Para kung po ano, papahalagahan ko po't agrikultura nga rice po kay...
1: Rice!
3: Opo, labi na po yan nga, nagtitikad ako po, appreciate bugas. Ngan, bagan, di rin na po naubos. So, mas prepared po ako nga, ato na lang po ako mag-focus sa rice. Ngayon, prutas po.
1: Prutas.
3: Apo.
1: Rice, ngayon prutas. Ito. Okay, waray kitapan nga unon nga ako kung waray kuan. Kakipaib milong.
4: Ma-imagine mo ka Kakipaib Edward, kung baka di relinya at ira mga kurso nga ginkuha.
1: Waray man ito problema. Kung ano itong iyo mga kurso nga kukuha yan na, ano nga mga profesyon may magkaada ka mo in the future? Magiging social worker ka, ikaw magiging IT expert, ikaw ano ito na yung karuyag paglaki mo?
3: Marine engineer po.
1: Ito, marine engineer. Pwede man ito pagsabayon niya. Okay. Kaya di man ito karagsingon nga ikaw good itaad to dito. For example, may na ka na trabaho, may na ka na swildo, okay? May na ka na gamay nga ikakapital, okay? Pwede na ito ipatrabaho mo ang iba. Ang importante, may da ka initiative. Tama ba ako kakipay mo? Okay, so kada ako.
4: Tama ito kakipay mo.
1: I'm a broadcaster by profession.
4: Pero hilo okay. Agitin mo ma. Pero anytime makabisita ka mo farm ni Sir Edward alang-alang Leyte. Di mo ya so, pagkanto ko di ko may imagine no ka broadcaster ka kon farmer. Pero sugod dito dapat maaram ka maging wise ka paano mo integrate ang farming or an agriculture regardless sa imo profession.
1: Yes.
4: Imagine ka, Dr. Pretensio is a medical doctor.
1: Okay.
4: A consultant in RTR Hospital. May ano niya farm at Tagpuro.
1: Okay.
4: She is the owner of the Tagpuro Organic Farm.
1: Okay.
4: Nag-o-offer yan mga organic agriculture program mga courses ka kay Pab Edward. So, di mo giyap ma-imagine nga kaya nung doktor ka nag-interest ka hini.
1: Okay.
4: And we have mga lawyers
1: okay.
4: Nga may mga farm ka kay Pab Edward.
1: Oh.
4: Speaking of 4-H Club, damo na naton mga 4-H Club member ka kay Pab Edward previously nga naging successful yan na. Itong Tagiyat Villa Consuelo Farm, Haro Leyte.
1: Alex Saborita
4: is from the 4-H Club.
1: Okay.
4: Including ito yung mga anak ka kay Pepe Edward. What? Usa na niya na kaysa lawyer.
1: Pati Mayor,
4: and Mayor Lobelio
1: An. Castro.
4: Iya tatay.
1: Iya tatay Intong.
4: Pati niya mismo. Oo. Kay bisan din nga mga karigudigwad. Upo-upo din ni Mayor Lobel ni
1: Han bata pa.
4: Han bata pa. Wala pa tiya buot.
1: Wala pa buot.
4: Oo, dara-dara tiya ni Intong. Pero tiya proud nga gipapakilala ni ex-mayor Intong Yu. Hangtod nga naging mayor ya until now ya nakakay Pepe Edward. Usa gihapon tiya mga advocacy. And 4-H Club nga dapat maging active, maging vibrant, nga maging empowered din nga mga kabataan towards supporting the real agriculture nga aspeto, okay. The real farm fishing, kundi hay bagihapon nga mga skills.
1: Okay. Kay sugod hini, ini nga club, 4-H Club, di rin man hiya agriculture gayon. Na-focus siya ang leadership. Okay? Leadership, inin kuwang ba, nga programs, nga magpapaupay itong iyo leadership skills. And mga leader ka mo, labi na itong leader sector at agriculture. Kaupay daw. Dapat nga ni Kipay Milong, ang mga sangguni ang kabataan, i-advocate ni. Imbis nga pag ano-ano lang ang mga proyekto nila, kaya ako concentrate lahin in mga sports. Okay, to rito question, okay?
4: Party to hiya.
1: Dari na mamutanghin mga mga flower pot, mga arko. There should be more than, dapat ibahon ito niya. Kay may dugo din na 10% budget it sangguni ang kabataan kada barangay.
4: Yes, kay Kepe Edward. Dapat may mga tangible ito nga result.
1: Kung na ada ko kada tuig, may da ka mo 5 million budget kada barangay. 10% of that is 500,000 pesos.
4: It's a big thing.
1: Dako ka bagay.
4: Kung ikakanto na ito na agriculture.
1: Yes. Kay ano nga diri naton didatagan hin lugar itong sektor at agriculture. Pag-develop itong mindset at kabataan and mag-interest sira hini nga bagay. Sige, Dari.
4: Yes, tama ka kay Pepe Edward.
0: Actually nga ni po, in agriculture, part po niya na Hantan Centers of Youth Participation, which is amo itong mga sipo mga priority nga dapat na mga priority areas gintatagaan hin spotlight han mga sanggunyang kabataan ano pinaagi ni Han Joan.
1: Ang question, natatagan ba ito?
0: Amo po ito that question. Okay. Kay especially some of the SKs gihapon barangays nga masering nga inin kulang iton budget, waray budget, waray
1: kapan. It's a matter on how you prioritize the limited budget.
0: Yes,
1: is lain yung paghimuhin ng garden nga i-maintain itong mga sanggunyang kabataan? Diba?
0: Yes po, yes. Actually. And bagatuan niya ni gihapon niya how come na it iba na mga barangays, even small barangays like Old Gawayan, na kaya na mag-support into
1: an
0: agriculture.
1: SK.
0: Yes po.
1: Dapat i-feature na ito din ni atong programa, ang sangguniang kabataan, ha? Ano nga barangay?
0: 102 Old Gawayan.
1: Barangay 102 Old Gawayan. Kung nahimo ang sangguniang kabataan, ha, barangay 102 Kawayan, nga makag-appropriate ra in certain amount to support mga programs related to agriculture, why not ha ibang mga lugar?
0: Yes.
1: Okay.
0: Actually, amo nga po ito kung kay...
1: Sige, kung magpapakiatan ka, unot mo pa nga activity design. Ano nga project nga pwede punduhan? Kaya pwede mo tira magpasan resolution, di natira paghimot budget nga mag-set aside kitahin 100,000 intended para agriculture development involving the youth.
0: Amot po, parahan mga saring pan mga areas, mga barangays na may ada talaga nera area na pwede hera magtanong, pwede man hera magkuanhin hin garden yan. Actually, may naman yan kita mga hapag garden ano, kada barangay wherein pwede man gihapon ma-involve ang mga kabataan na maging part ito niya nga saring pa nga mga ito niya activity or ito niya program ano. And labot na ito, pwede mang gihapon na magkandakin mga trainings gihapon na related to agriculture and mga SKs. May daman gihapon yung makita makaaroon mga technical assistance sa City Agriculture's Office, Department of Agriculture. Pwede din, pwede makag-invite in mga experts gihapon nga tawag ito nga magkandak ito niya activity era barangay. At the same time, gihapon, isagad na laliwat ano, na mag-invite ang 4-H Club. Ano, kay Sir pa, as youth arm hitong Department of Agriculture, nga niya Tacloban, City Agriculturist Office, and 4-H Club good, and baga sa ring pa, usaha makakabulig gihapon, niya ma-develop itong mga kabataan. Kay, inin, and say pa mga makakaupo niya din mga youth gihapon mga ikasiniya youth ngan kun may ada mga activities may ada mga programs and services nga may offer iton itong Department of Agriculture City Agriculturist Office ka, related to youth first naging tatap talaga is 4-H club and amo ito kun part han 4-H club ngan may mga activities nga pwede may mga programs nga pwede ya makabenepisyo inin madali-dali yang maapi.
1: Okay. Okay. Sige. Kung papakyanhan ka mo yan na, ano niyo, pag-encourage, pag-inganyo, mga ikasaniyo kabataan nga taganhin panahon in an agriculture. So, ikaw, kumbaga ikaw papakyan. So, ako, for example, papakyan na kay mo, Chester. Chester, kay ano nga mabulig ako itong iyo grupo, nga kay ano nga mag-i-interest ako at agriculture? Ano't iyo istorya?
0: Okay, so, hinin siya na no kaya no mag-interest sini nga grupo sering paman kanina ano ini nga organization and 4-H club dire lahiya ko ang good ha agriculture kumbaga an full potential hanaton mga kabataan gin sering pa gi-develop ini anaton say panaton an 4-H and head anaton heart anaton hands and anaton health kumbaga head para makapag-isip kitahin mga innovative mga creative nga mga nga mga ideas anaton heart anaton si pa kasi anaton kasing-kasing para agrikultura anaton hands anaton mga skills kumbaga nganan aton health of course ma-developan aton sir pakalusugan ano komo sa tao para makag-function kita
1: okay magkinaon kang nganin utan nga magkinaon kang prutas ma-develop gud ni mo health mo pay
0: and amoy to no kay hini din nga organization labot lahan nabutan mga opportunities like amo to an mga training program sa iba-ibang nasod sa Japan at Taiwan may dakit gihapon contest related to innovation an aton yang farmers challenge may dakit an kuan gihapon an say pa mga scholarship programs liwat related to agriculture nga at the same time in may ada mga activities like an local, regional, and national convention. Kundiin, amo ito na no, ipaparayo naton ang aton mga sipa mga innovative ideas related to agriculture, ang aton mga talents, ang aton mga skills. Ngan, damo ang aton mga nababaroan niya sa ringpan, mga new trends hiton agriculture, pinaagi hiton mga activities at 4-H okay. Club. Ano. So,
1: JR, yes. Parting kwan na ini, parting words. Before we wind up our interview today.
2: Para ha mga kabataan ano especially han eskwelahan kay nga tumanggap ako nabaro gyap adton an panahon na akon pag-eskwelahan elementary po ako. Kay may damang gud adto subject at TLE nga mag-create kami in farm gamay laba biskan la ha aton la bung tour ha aton la bungsaran.
1: Libong.
2: Oh, libong naton. Sharing pa man higayon nga ito nga pagtuunan tan pansin ba nga tagan ng importansyahan pananom kay dako gyap ito nga benepisyo diri laha aton kalugaringon pati gyap pa spiritual skills kay nga damang good nagakami ada kitahin ano kaupayan kay nakukuhan tayo ng benepisyo. Ngayon, parte kaya pa kabataan, akong igkasi kabataan, especially na akong barangay nga, ginikaya at kuhira nga, mag-engage po into agriculture. Kay, labinahan innovative nga, we, especially ako na pag-join ko yun, ini nga, recently po nga event is, actually, diri po talaga ako to in yan, i-presentar. On the spot na lang ito po na natabo. So, ako luwat since na akong dedication and commitment ha, for each club is sering paman, warin na akong magdamon ruwado. So, ginkarawat ko yung full heart na akong nga ginkuan. Tapos, yun po nga, i-presenta nga nagparayawan takloban po. Ayan
1: okay.
2: Po.
1: Okay. Sige, kay ikaw grade 11. Grade 11 is high school, grade 6.
5: First year high school?
1: No, senior high na.
5: Senior high,
1: sige. Anon mo pag ako baga magkikirita kamot yung mga classmate, yung mga kasangkayan ngayon kasi mo mga hae mo edad. Oo, anon mo liwat hira baga pag ingan yung bumulig itong 4-H. I-introduce mo hira itong kaupayan hininga organisasyon. Ganiton, labi na itong restorya partit agriculture? Sige daw.
3: Para akon po ano, kay focus man kita yan at mga puro ano, mulay games ba?
1: Ito.
3: Kay puro man kita games ano.
1: Labi na ako computer.
3: Opo. Oh. Kay ano diri na lang naton it aton pag-focus sa games, kay ano diri na lang naton igkatuha agriculture ba. Mm. Kumbaga ano, igi-encourage ko't mga kabataan niya na nga bumuli ga for each club kay it for each club damot iyo mababaruan. Diri lang nga damot iyo mababaruan kay pwede gap dumamot iyo mga sangkay. Kay it mga for each club po.
1: Mabulig ako. Kay Pepe Melon, bulig kita para dumamot at sangkay.
3: Magkandidato ka kay Pepe. Kay it for each club po, ano, makisasangkayong po yung tanong. Labi na puan, ano puan, damon po nakilala maasin, Southern Leyte.
1: Southern Leyte.
3: Okay. Leyte. Andamo pa nga province po.
4: Makakauyab pa.
1: Oh, ito. Ito.
3: Ay, wala na kita ito.
1: Astikadol!
4: Asahin na nga sige, sige. Ito ka kay Pedro.
1: Oh, patapusan lang yan. Oh.
3: So, ito, dirilagyap part of pagtatanong it ano, for each club. May dagyap mga games, damot iyo mababaruan. So, gadan, ano, impromptu nga, pag direct ko ganap mo, and pag-action ba nga ito kay, ano, syempre, ano, kukulbaon ka kay first time mo pala ito nga, regional pagod. Tapos, kasi ako, kasi eh, ano...
1: Mau pa ito na, no, tatakay ka mo exposure. Diri la limited bang, atala ka mo barangay. Alang man baga pag minus at ito yung barangay. But na iba't in perspective, once may mga sugad kayo ng exposure, you learn, you interact with other people, you share knowledge.
5: Mo, ha? Self-confidence mo.
1: And self-confidence mo na i-enhance, yes, okay? Ako.
3: Actually, ano, nataas na talaga tax self-confidence.
1: Ito! Amoy at maupay!
3: Amo nga, ano po, pero ano, turpi po ako, mga tao, liba?
1: Oh, turpi! Ayaw!
3: Pero, ano, tax self-confidence po, taas po talaga.
1: Taas na, okay.
3: Kumbaga, iniisip ko, kaya ko man, inikakayanan ko
1: na. Mamay ka lah ito, kay Waray, diri kaya.
3: Yes, okay.
1: Ini, ano nga rin magtutro?
3: Janmark, guys.
1: Janmark. Nadiri ako ang tao nga, gisingan ko nga, nga sugaray, buhat na daw ini. Tas mas rin dahil hindi ko't kaya or hindi ko't maran. Wari ka pa nga mag-try. Wari ka pa nga mag-probar.
3: Lagi, opo.
1: Diri mo, ano mo pakahibaro kung kaya mo or diri, wari ka pa mag-try. It baton nga tama, mas rin itra, mag-a-adman ko, titistingan ko, pwede ini mahimo. Mamay ka lang ito.
3: Opo, opo.
1: Di ba? Oo. Tama ito.
3: Lagi, dapat ano, mahimo ka in way para makuha mo ito. Kay, ayak naman nga ano, diri mo kaya. Bagan mawawarayan ka talaga ano self confidence.
1: Di mo makakaya ito, talaga bugos mo kinabuhi. Kaya wari ka pang magtikang di mo na kaya.
3: Lagi na. Diba? Bagan mawawarayan kan gana sa ganito.
1: JR, thank you. Thank you. Ano, thank you John.
5: Janmark,
1: thank you JR. Thank you Chester. Hani pagkanhi naghihingi kami ni Kakay Pep Melong ipinaagi hining broadcast hining aton Rehimangraw. Mapahibaro nato na publiko ang 4-H Club and mainganyo nato ang iba pang mga kabataan nga bumulig ang 4-H Club labi na ang pag-aram, pag-hatag, hinimportansya hit sector at agrikultura nga ang iyo pinangaon niya na nga aga, ang amon pinangaon niya na nga aga kung waray parag umawaray itong tanan, okay? So, sugad ka importante kita. Kay adaman ka mo, agriculture, ako aspiring farmer. Okay, so giniintindi ko to pirmi nga kun waray kita, waray kamo pagkaon. Sanglit diri pwede nga masering lang parag umala ako diri. Parag uma ako, waray kamo kakaonon kun waray kami ni Kakay Pep Melong, kami ni John, ni JR nga ni Chester. Tama Kakay Pep Melong?
4: Tama Kakay Pep Edward. So in fact anaton 4-H Club Tacloban,
1: okay.
4: City chapter Kakay hiran naging inspirasyon nga nag-organize at Tacloban National Agricultural School into a Young Farmers Club.
1: Ito, mama.
4: Nga yan na National Awardee, National Urban and Peri-Urban Agriculture.
1: Ang ginkanto ta?
4: Yes, Kakipay Bidwar.
1: Oh my God.
4: So, di na harumamay ang ginagian hini. Di na harumamay na raging tikangan. Kaya nagtikang lang duhang estudyante Kakipay Bidwar.
1: Ang dito ha,
4: Tacloban National Agricultural School.
1: Agricultural School.
4: So, saring paniragi daw, sir, magpapakabarong na kami hini at Manila.
1: Sanot Awardee?
4: Makasakay na kami ni Ruplano.
1: Sanot Awardee?
4: Nagulat na lang kita ang final decision han board.
1: Pero awardee na hira.
4: Awardee na hira Kakipay Bidwar. Di pa kami maharam kung nag-champion, kung nag-first runner-up, or second runner-up ka kay Pepe Eduard. Pero considered
1: as national award. Kasi kung pamasahe ka kay Pepe Melong, pwede ako bumunyog nga to.
4: Yes, ka kay Pepe Eduard.
1: Para makabakasyon kita lo at the same time.
4: Oo. Oh, so, dako na itong adungog for Tacloban City, particularly han Tacloban National Agricultural School. So, hayon for its club, dakot iyo mababago ito natong sa syudad. You can make change. You can change yourselves and you can change the world.
1: Yan. Thank you very much. Babalikan natin ang ating programa Ascenso Rehiyon kong hingap ang kauswagan Han Sinirangan Visayas kamalampi pa ng mga pahibaro.
6: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
7: Mike Puso.
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
12: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
14: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Salt.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
17: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold. Ang superior eye formula.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
1: Badaw, kukulangon na kitang oras ka, K5 Milong. May naka-importanting announcement. Kitubtub lang kita alas 7.55 yan ang aga. Anay,
4: segundo si Tabibilin. Papasabot na ito ng mga takloban ka K5 Edward nga available na nato mga magkaiba-iba, magkarudilayan ng mga vegetable seeds. High quality vegetable seeds na katalaan kita mag-distribute anytime yan ang awik ka K5 Edward. Ngan ada naghihapon, nagkaabot na nato mga grafted fruit trees ka K5 okay. Edward. Magkaiba-iba nga klase ng mga prutas ng mga grafted, meaning mabunga na niyan 3 to 5 years tigang hindi mo pagtanom ka K5 Edward. So para magkaadahin sapat nga supplyhan mga prutas sa Tacloban, magtitikan kita pang distribute anytime next week ka K5 Edward.
1: Okay, ano tihimo unira makatulhera City Agriculture Office.
4: Makatulhera City Agriculture Office pero magkakada kami final announcement ka K5 Edward. Na hinira madirekta pagkanto.
1: Wala ni rin representan nga ID or ano it baga kung it maruruyag lahin nga it maruruyag labang
4: it siya handod la ka K5 Edward nga requirement may taramnan.
1: Oo.
4: Kaya bis pa may ID kung wala taramnan dinira po yung taramnan tira ID.
1: Tama.
4: So nasa imam Violeta Nueva Stradja, good morning sir, pakigreet, happy fiesta kabariwan dagami late. Thank you ma'am Violeta. Hinilo Anthony, good morning mga ka K5. Si Sir Kami de la Cruz Romo. Good morning, Sir Kami. Good morning, Kunhayo, Sir K5. Ngan watching Halip Dakalios. Si Clarissa Cruzada, good morning. Marvin Birsosa, morning, Sir Milong. Dire good na papas kagwapo lagi hap. Badaw, ano ni Tamay kung pagdayaw. Himana Linit, mabulay all the way from Parana. Summer is watching hato niya na ka K5 Edward. Good morning, Kuno, Sir Milong and Sir Edward. Is Tristan Yat Gulay, good morning boys. Edgar Superable, good morning mga idol. Ako, pwede ako maka-join haiyo.
1: Siguro, ang 4H na dahil.
4: Ang 4H ni ka K5 Edward. Kanina pa kasing niya comment. At akong patod, hi Daisy Dimson, dadakay, nagkikita yan haton. Ngan hi Josephine Agustin is watching gihapon haton yan. Ang president ni Han Pintakasi for Landscape Incorporated.
1: Nasiring hi Rodora Budanyo, pahupta ako ka K5, babayila aanayon ko. Waray problema, okay na.
4: Agi daw.
1: Pahupot ka, Rodora. Okay na. Mag-istorya kita.
4: Manadori, kaupay good. Actually, oh. Amin permit na ngungunat aton mga kadiwa.
1: O nga yan.
4: At Tacloban, bisan din niya, Eastern Visayas, K5 Edward. Kay makugi ni nga paraguma.
1: Itak sistema, magan hatag. Kay kapira panganak, imunat baboy.
4: Hatag ko dito ka K5 Edward.
1: Hatag ko dito, imunat baboy. Pira ka panganak, imunat baboy.
4: Sige.
1: Mamay ka la. Sige, pag-istorya kita ha, i-message ako kay barak mga di mga limot, kay maram ka may baka nagkakaidadanay, damo giniisip ka kay Pep Milong, nagiginlim tanon.
4: Labi na ko na, kainuminuman bahal nga
1: ito! Kay Pep Milong, wala na kita oras, anak kay Aton Lani, temporado nga pagsasada, nining atong programa, Ascenso Region ko, yan ang adlaw itong Domingo, hangarad ng atong mga nakaupod ha, Engineering Milton Matengan, Robert Graciano, ini ani yung mga naging kaurusa.
4: Hey, K5 Milong, anadi.
1: Ini, hey, K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, servisyo publiko, ngan kaliawan, ha siyudad, han Tacloban, ngan hasinirangan, Visayas, K5 News FM.
15: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Friends, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
22: D3 Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
22: D3 Bio.
24: Ang D3.
22: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
22: Yung may D3.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.